0: sọgbọn ẹsẹ ikarun nitori pe ni iṣẹju kan ni ibinu rẹ pe li ojurere rẹ ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni atinka oti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani ni ide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pede ale kan o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adi wipe ki won ma san ekun asunrin lai mo wipe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura sugbon dafidi je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa daradara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo Olorun o nbo le oworo ohun to nso ni we pe se amo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro we pe ooro jina si igba ti a sun we pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni olorin yi fi so fun a wi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe won o mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won o ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a tin sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi on tan mi je ni abi to ni mo ri iwosan yo ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyo soti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won bi mo ri o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o ni igba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale ni gbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wi pe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o ti nso nipa eri ti ara re o ti nso nipa idande ati itusile ti awon ni o wa nso wi fun awon elomiran lati se won lori o wa nso fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa nso fun oni awon ti nfi omije forogbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse darandaran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin forogbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma forogbin nitori be won fi omi je forogbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota olorun mu awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe nitooto ni won fi omi je forogbin sugbon nisisiyi won fi ayo ka ki a mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o seese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re loju orun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia a di wi pe oni ori lo n dun mi o ola ikun lo n dun mi otun la omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o n fi omi je forogbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe ko ni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma sakakiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si ti bi ma sakakiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu ikolo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire itire ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so won nu a dabi eni tin sinwin a dabi eni tin soro rada rada ada bi eni tin so nkan ti ko mu ogbon lowo ada bi asinwin ke ma je ki o ri be fun wa se iwo na ma nri awon elomiran o sese boya awon gbo we pe oko ni jamba we pe oko won si wa ninu moto yi won o ti mo ki lo sele won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo oju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die a so iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe a n bara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi wi pe be ni pe iyawo yi tun ni ale nita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti n faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke a sora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi ogorun le meje orin dafidi ogorun le meje ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandini ogoji ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ohun ti a ma ri ni pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti Oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka ko sori tabi we pe ki e daun ibere kan amari yin se ki se pe e wa silesin ah ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo nba wa yanju wahala jesu lo nba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbese aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna anfa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to nde ba wa ninu aye yi ni se awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lolorun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu olorun sugbon je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu ago ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni wepe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni yi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodu ori keta ese ikeje oluwa si wi pe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun Abraham wipe Abraham awon omo re ni iran kerin wipe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wipe enikokan wa ti a mo olorun enikokan wa ti a mo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa niwaju wa ati awon oke ti o wa niwaju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wipe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a n pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni wepe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro wepe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun Job wo Job ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon Job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigba ti o ba dan mi wo nigba ti o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko amo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class waju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o se se ki eyi ki o ya o lenu sugbon je kin so fun o awon eniyan wa won ma so fun a wi pe ikoko ti o se be to dun ide re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa unje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a nso nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagun jagun ki awon jagun jagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara awa na ki a to jade bi wura ki a to je ohun elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi e ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sasan ri oni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o ti le ni wahala kan to n gbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan yi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti a nso ni wo pe olorun mo isoro wa olorun mo awon ohun ti a nla koja o si daju we pe olorun le gba wa wo orin dafidi le kan si orin dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini oluwa wipe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfe si nihi ni olorun so fun wa wipe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa wipe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won wipe owo gba won o ye ki a mo wipe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni wipe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo wipe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota ti le lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa
1: Olorun yo to wa sile. Olorun yo da wa need. Ki yo je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi. Sugbon kini a le se? Ti a o fi ni idande pepe, idande kekun, kini a si le se? Leyin igba ti a ba ti ni idande pepe yi lati pa idande na mo, ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo Oluwa ati eni ti Oluwa mo gege bi eni ti re. Ani lati di atunbi. Ayin lati di omo Olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ki a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dali ebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le Oluwa wi ni hi o so wi pe eyi le ogun awon iranse Oluwa e ni wi pe bi aba fe ni idande ti a se fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse Oluwa. Ani lati je eni ti o mo Olorun. Ani lati je eni ti o ti ba Olorun laja nipa kiko ese wa sile. A se ti gba ise ori igi agbelebo ti Jesu se ati gba gbo. Oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan. Ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi. Mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni ari ninu Isaiah ori keta dini ogoji Isaiah ori keta dini ogoji se kiakia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o fa aso re ya o si fi aso ofo bora o si lo sinu ile Oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah oba Assyria sin so fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele Olorun to wi pe ohun o segun re ohun o segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju Oluwa nihi ni Olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi tinu Olorun eni ti o gbekele Olorun wi pe bi a ti le dide ogun si wa bi atile koju ija se wa bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi we pe Olorun ni owo da wa sile Olorun ni owo gbeja wa wo ese iketa le logbon ese iketa le logbon nitori na bayi ni Oluwa wi ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta ofa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa siwaju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni Olorun so fun Hezekiah we pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ti o le se o ni nkan nitori we pe Olorun ti setan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju we pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni aadota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ki o le se o ni nkan Isaiah o ran awon omo Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si o ti Goliath le se fun David ati fun Israel o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Syria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse Oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo ruko Oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebo logun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko si ohun ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule oni ko si ohun ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se oni nkan oni gbogbo ahan ti o dide si oni idajo ni wo dalebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa we nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo Oluwa ni tooto ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu imilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o njalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o tile je pe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aisan ni ago ara won bi won wa sinu ile isin won ki gbadura bi won lo si idapo ju ile won mo bi a ti gbadura bi o wa ni ile ti ara won won mo bi a ti gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to maduro agba eni to nke pe Oluwa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti Olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi Olorun a so fun pe ki a be si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu to nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe Oluwa ninu iponju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacobo ti o ro mo Oluwa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo Olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa nitori igbagbo ninu Oluwa ni yo fun wa ni isegun ninu Efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu Oluwa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran a ma so wi pe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yinbon fun ohun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si ojo aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi aba ni igbagbo ninu oluwa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bini kini an pe ni apata e ki se apata apata yato ṣugbọn nkan ti an pe ni apata ni pe bi enikan ba nso oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo we pe awon ti o nse ijangbon won le ma ju oko si won won le ma ta fa si won won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi a bi atayi tabi bi ota bi o ba tin bo won a fi nkan yi won a fi gba yi ni an pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi aba tin so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi aba mo oruko re lo si ile awon elebo logun igbagbo ti oni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se oni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan won yi ki o de odo re ki se be ni kan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori kejila ese ikokanla ori kejila ese ikokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ani titi de iku oni won segun esu won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori keji dilogun ese ikewa iwe owe ori keji dilogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sa wo inu re o sila bi abati ngbadura ti angbadura ni oruko Jesu e je wu pe an sa wo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun e ti a o fi segun isu so mo wi pe nigba ti isu wa ti o na Jesu Kristi wo oro yi ni Jesu Kristi ni o fi segun isu ki a si ri wi pe a ni ifami ororo yan oluwa e je pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora pupo a o se ba ajaga na je nitori ora pupo on ti a pe ni ora pupo nihi bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororo yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o o ti mo nisinsinyi wi pe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo wi pe o ti ba olorun do re o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu Jesu Kristi o lati je eni ti ngbadura eni ti ngbadura se o ran to we ti Jesu pa fun awon omo eyin nipa obirin opo kan ti o so wipe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi adajo yo si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wipe awa na ti a je onigbagbo a o mo wipe ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti an be lo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Westeri, ori ikewa, aswe rusi obasi fi owo obale ile fun gbogbo ile, ati gbogbo erekusu okun, ati gbogbo ise agbara re, ati tipa re, ati iroyin titobi Mordekai, bi oba ti so di nla, ako ako won sinu iwe oro ojo awon oba Media ati Persia, nitori Mordekai ara Juda ni o se igbakeje aswe rusi oba, o si tobi ninu awon Ju. O si se tewogba lodo opolopo ninu awon arakunrin re o nwa ire awon eniyan re o si nsora alaafia fun gbogbo awon iru omo re eyi ni opin iwe Esteri.
2: Oluwa Olorun wa adupe lowo yin we pe agbara yin ki kona adupe we pe bi a ba to yin wa eje eni ti o ma nfi ileri fun ni ti o si ma mu ileri na se Ambe be we pe loni bi ati wa ti a o si gbadura si yin we pe e o gbadura wa ni oroko Jesu gbogbo ibi ti isoro wa gbogbo ibi ti aini wa gbogbo ibi ti idani loro owo iso wa ni igbesi aye wa e ba wa mu okro ni oroko Jesu Ambe yin we pe bi elese se nton yin wa ni asale yi e o gba kan re la bi awon alaisan ti nton yin wa ni asale yi e o da won need it ati bi awon ti an da loro lati owo emi esu bi won tin ton yi wa ni asale yi an bebe we pe idande lati atorun wa idase lati owo yin wa e o fun won ni oruko Jesu e gbo adura wa e shanu fun awon eniyan yin e je ki a pada lo si ile pelu ayo ati alaafia ni okan wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen ninu Peteru kini ori kini ese ikeji dinlogun ati ikokan dinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi peteru kini ori kini lati ese ikeji dinlogun si ese ikokan dinlogun ni won bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iye biye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Christi on ti asoro le lori ni asale yi ni eje Christi eje iye biye eje Christi eje iye biye eje Jesu Christi je iye biye ni waju Olorun fun irapada wa fun imularada wa fun idande wa ati fun bi a se le sumo Olorun ju be lo ki Jesu ki o to wa se aye yi eje agotan ni a fun awon omo Israeli lati fi ma se etutu fun okan elese ni Lepitiko ori ketadilogun ni a tin ka ese ikokanla Lepitiko ori kokan ori ketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma ngbo ni igba gbogbo ninu oro Olorun wipe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun lati igba ti Adamu ti sobo kuro ninu ipo ti a da ipo ti a fi si lati owo Olorun lati igba naa ni ese ti njoba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba naa ni a si ti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje ako malu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won titi o fi di igba ti Jesu wa si aye ti Olorun pinnu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko wonyi ni a ma fi se etutu fun okan won eyi ni a ka ninu Lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin we pe eje wonyi ni o n se etutu fun awon okan ti won ti sakulo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti Olorun fi won si tele ti won ti fi iru ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti olorun fe se asepe igbala awon eda ti o si fe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Kristi omo re lati ku fun wa lati igba na ni o fi je wipe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo olorun mo bi abari enikeni loni ti o si nta eje eranko sile tabi eni tin se etoto tabi eni tin rubo o ye ki o ye iru eni be we pe lati igba ti Jesu Kristi ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etoto tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbeko nipa ti mi mo de lati se ife re olorun ni ati odun de odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se robo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju olowa sugbon nigba ti akoko to ti Jesu yo wa si aye aso fun a wipe olorun ko ni inu didun si awon ebo wonyi mo nitori be lati igba na ti Jesu ti de ni o ti je wipe ni waju olowa awon ebo sisun tabi eran pipa tabi anse tutu tabi anse onkohun ti o jo wipe anta eje sile lati mu ese tabi aisan tabi aini tabi ori buburu kuro ni o ti je wipe awon nkan wonyi ko je itewogba ni waju olowa mo eyi ni o fi so ni ese kefa ti a ti ka nisinsin wipe ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nitori na bi enikeni ba wa ni hi ni asale yi ti o je wipe o n kaakiri o n robo o n peran ni ireti wipe eran ti a pa yi tabi eje ti a ta sile yi yio mu ese ati ori buburu tabi aisan tabi aini kuro a n so fun a wipe iru nkan wonyi olorun ko ni inu didun si mo sugbon o wipe nigba na ni mo wipe kiyesi ninu iwe kekale ati gbe ko nipa ti mi eyi je ohun ti a ti ko sile nipa Jesu Kristi wipe mo de lati se ife re olorun ife re olorun ti a n so nihin ni wipe Jesu lo si ori igi agbelebo o ku o ta eje re sile fun iwo ati fun emi ti o ba ranti ni oju kan na ti Johanu ri Jesu Kristi ni o toka si wipe oun ni odo agutan olorun ti yo ko ese ara aye lo ninu Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wipe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eje wipe lese kese ti Jesu ti de ni a ti fi opin si eran pipa ni a ti fi opin si irobo ni a ti fi opin si ebo sisun tabi iru ebo miran ti awon omo Israeli ma nru nitori pe Jesu Kristi ni a wa fi fun wa nisinsinyi lati ko ese wa lo eyi ni Isaiah woli ti ri lati ojo pipe ti o si so fun awon omo Israeli we pe igba kan wa ti Jesu Kristi yo de eti se omo Olorun ti a pe ni Emmanuel ti se wipe Olorun wa pelu wa wipe nigba ti o ba de yo je eya fun ese wa ati nigba ti o ba ti je eya fun ese wa ni a re wipe yo ko awon ese awon ti o ba gbagbo lo bi o ba wo Isaiah ori ketadini adota lati ese keta Isaiah oriketa leni adota lati ese keta akegon re ase ko lodo awon eniyan eni kanu ti o si mo ibanoje o si dabi eni pe o mu ke apa oju wa mo kuro lara re akegon re awa ko si ka si eyi so nipa Jesu Christi ti o wa si aye lati ko ese wa lo lati je etutu fun ese gbogbo agbaye ki se fun awon Jew nikan sugbon fun awon kefiri pelu o nso fun awe pe akegan re bi o ba ti ka iwe ihinrere ti Matthew tabi ti Mark tabi ti Luke tabi ti John o ri wi pe akegan Jesu lopo lopo leset nigba ti ati bi nigba yi ni ati nkegan re nigba ti o si wa se ise iranse fun awon omo Israeli ti ti o fi lo si ori igi agbelebo lati ko fun wa ni ati nkegan re ni ese kerin looto o ti ro ibinuje wa o si gbe ikanu wa lo sugbon awaka si bi eni ti ana ti alu lati odo Olorun ti a se pon loju sugbon asa ile ogbe nitori irekoja wa apale ara nitori aisedede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimu wa lara da bi aba so wi pe asa eniyan le ogbe o mo wi pe ohun ti yo jade ni eje bi aba sa eniyan logbe nigbati asa Jesu logbe nigbati a kan mo ori igi agbelebo nigbati a fi adegun de Jesu le ori nigbati a fi oko kan le egbe eje Jesu ti o jade eyi wa fun irapada wa eyi wa fun idande wa o si wa fun igbala wa pelu nitori tire nitori temi ni a fi sa Jesu le ogbe nitori irekoja re nitori irekoja mi eyi je nitori ohun ti a se ti a fi re ofin Olorun koja ohun ti a se ti a fi dese ohun ti a se ti a fi se si Olorun nitori eyi ni a fi sa le ogbe apa lara nitori aisedede wa bi a ba so nipa aisedede nigbati eniyan ba rin segesege ti ko rin deede eyi ni bibeli nka si ese tabi aisedede nitori nkan wonyi ni a fi pa lara ti a si sa le ogbe ina alaafia wa n be lara re ati nipa ina re le a fi mu wa lara da mo fe fun o ni ohun mejo ti eje Jesu Christi ti o se fun mi ikini ni wipe o ra wa pada lowo igbekun esu o ra wa pada lowo agbara esu o ra wa pada lowo ese wa ti o ti de wa ni igbekun je ki a tun pada si Peteru kini ori kini lati ese ikejidinlogun Peteru kini ori kini ese ikejidinlogun de ese ikokandinlogun niwon bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti di baje ran yin pada bi fadaka tabi wura kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi gbogbo eranko ti awon omo Israeli pin robo bi abawo ni finifini gbogbo aye ni ati lati asiko Adamu ni o ti wa labe igun Olorun nitori be ati eniyan ati eranko ati ohun ogbin ati ohun ti o wa ni ilu ati ohun ti o wa ni oko ni o wa ni abe igun Olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura Olorun alaanu olore ofe adupe fun ore ofe ti e fi han ni ore oke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese ṣugbọn Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe wipe ohunkohun te n bere lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wepe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi Olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wipe awon nkan won yi ni Olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wipe nigbati a wa sinu ijoba Olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji Olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wipe ife ni oro kan sosho ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo on gbogbo ti an se we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife on gbogbo ti an se on gbogbo ti an so on gbogbo ti an hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ori ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma ko ni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti an pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o tin woso bi abari bi o tin rin bi abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so wi pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye olorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye olorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ran ti wa le orun iru awa eniyan be o ye ke a mo ru eniyan ti a je o si ye ke a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wi pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ke a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni a npe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni a npe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wi pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni a npe ni ayan fe olorun sugbon nisisiyi iwo ati emi erupe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mu omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisiyi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon ti n yo mo fe ba won yo nitori e ni bibeli so awon ti n sokun e ma ba won sokun awon ti n yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabinrin ti o nbo yi o lati je oni won fe gbe ni yawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ke a mo yato wi pe oni o fe se igbe yawo be na ni o iwo ni agbe ni yawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabinrin meri o ma ti ni gbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti ni gbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke a mo wi pe iwo ni eni ti a gbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe ni yawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki ohun paapa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso wi pe awa ti a so wi pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa je ki a wo Matthew ori keji dilogun a o ni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisiyi je ki a wo ese ikerindinlogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musoro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo o ri omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada wi pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan owe fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ke ma fi aki kori wo pe lai lai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke ma fi aki kori wo pe rara lai lai titi aye yo fi dopin oni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke ma le omo jade ke a so wi pe koni le ba wa gbenu ile ke a so wi pe a oni le dariji oni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nito to ni agba okan wa la nito to ni olorun ti dari eseje wa nito to ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afeeri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun aku ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o sese ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o sese ki o se wa boya a nfe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe a be wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si sese ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o sese ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti ibi n pa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigbati iwo ba ri arin horo

kepe olorun kepe olorun yo ja gbogbo ede re yo se je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re kepe olorun gba oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile ki o le je ti olorun ni toto bi o ba si je olorun ni ti olorun ni toto o daju wi pe au da osile au tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja eru ko si funi ti o je ti olorun eru ko si funi ti o gbagbo ninu jesu christi eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile eru ko si funi ti o ni agbara olorun ni igbese aye re nitori ti tobi ni eni ti n gbe inu re jesu christi ti o wa fi inu re se ebogbe o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ajẹ ki agbadura
2: Olorun alaanu Olorun imole awasoju yin loni lati keko oro yin an bebe we pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opolopo eniyan we pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu gbogbo n ti o se sokunkun fun wa we pe bi e ti tan mole si oro yin awon nkan won yi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbese aye wa ni oruko Jesu an be yin we pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro Olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbese aye wa e je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi Olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni an tẹsiwaju ninu eko bibeli wa bi o ti mo we pe an keko nisisiyi ninu epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose a wa ni ori kini Kolose sibe loni an wo ese ikedogun si ese ikokandilogun yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijile ti apostle Paul ni so nipa isipaye mi Olorun nipasẹ Jesu Christi awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ọlọgbọn aye ati awon ijoye ati ọpọlọpọ awon ti won keko bibeli ṣugbọn ti won ko kẹsẹ jari ninu ẹkọ bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu ọrọ Ọlọrun paapa julọ awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Christi ọmọ Ọlọrun ọga ogo mo n ka fun ọ lati inu Kolose ori kini lati ẹsẹ ikẹẹdogun ẹni ti ṣe aworan Ọlọrun ti a ko ri akọbi gbogbo ẹda nitori ninu rẹ li a ti da ohun gbogbo ohun ti n bẹ li ọrun ohun ti n bẹ ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipasẹ re le ati da ohun gbogbo ati fun ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan ohun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti aka se ti igbo re yi o n so nipa Jesu Christi sugbon ki n to lo si awon ese bibeli won yi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipasẹ Jesu Christi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wipe bibeli n tenumo o si n je ki o ye wa wipe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o n fi Jesu han o je iwe ti o n la wa loye nipasẹ Jesu Christi ọmọ Ọlọrun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati Genesis ori keta ẹsẹ ikẹẹdogun ni a ti n sọ nipa Jesu Christi wo Genesis ori kẹta lati ẹsẹ ikẹẹdogun emi o si fi ọta saarin iwọ ati obinrin naa ati saarin iru ọmọ rẹ ati iru ọmọ rẹ oun o si fọ le ori iwọ o si pa ni gigisẹ bi o ba wo ọrọ Ọlọrun yi ni finifini o sọ nipa ejo lailai ni o si sọ nipa obinrin naa eyi ti ejo lailai ni ti o tan je eyi ni efa o wa n sọ fun wa wipe oun o fi ọta si aarin iru ọmọ ejo yi ati iru ọmọ efa bi o ba wo bi a se ma n pe eniyan a ma n pe eniyan ni orukọ baba rẹ bi e ba poroko re isaju atun poroko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Christi awon ti o se ko iwe majemu lai lai bi ati mis won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Christi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikeedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajo ni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu owo si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Christi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won fiti si oro ti yo so eni yi ni a pe ni Christi tabi Messiah na tabi Jesu Christi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Christi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Christi ti won reti lakoko na sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si sugbon tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa afi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo ni pekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara Oluwa awon omogun yo se eyi ohun ti a se nkan awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni Olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Christi awon elomiran o ro wi pe nigbati Jesu Christi wa wi pe ko si akosile kikun nipa Jesu Christi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wi pe ati reti Jesu Christi lati majemu lai lai gbati a si fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti ati ni bi o ba ranti nigbati Jesu Christi jinde kuro ninu oku ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wi pe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro olorun wo apere yi ninu Luke ori kerin le ni ogun Luke ori kerin le logun lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Kristi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemo lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye ke yeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja fara won sin so wipe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Kristi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Kristi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma nko lorin wepe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wepe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya ni pekun bi ki ba se wepe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Kristi se a ma nko lori pelu wepe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki awa papa mo wepe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Kristi si bi a ti ko eko oro Olorun si be ni yo ronu fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerindinlogun e je ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo e je ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu Samu ati orin yin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si Olowa nje bi a ba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi a ti so fun otele re wepe ni ilu Kolose ni a ti gbe awon kan dide ti Olorun ti n ko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wipe won o kun fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wipe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni wepe won ni ifesemule iduro sinsin ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti wepe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi wepe Jesu Kristi o da bi eni wepe ko le to fun won wepe bi won ti gba Jesu Christi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wepe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wepe ese kan na ni o se awon mo Israeli ni aye atijo ninu majemu laelaye nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon mo Israeli ni wepe Olorun Jehovah Olorun Abraham ti Isaac ati ti Jacob wepe ko to fun won wepe o ye ki won ki o to da awon kan miran wo ki won ki o fi awon kan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon mo Israeli bi a se pa won lokanda ti a se si won nipo ni yi ti o da bi eni wepe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o da bi eni wepe o fe wa si Kolose ti won so fun won wepe Jesu Christi ti won gbagbo wepe koni le to fun won wo ti majemu laelae ki awo ti awon mo Israeli ti amenu bayi ninu Jeremiah ori keji Jeremiah ori keji ese keji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon mo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori wepe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun nikan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu Egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si Olorun won ti won mo wepe Olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wepe ko si ohun to soro fun Olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wepe Olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wepe ko to lati gba won ati wepe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon mo Israeli ni won fi lo sinu iborisha ti won be si ni wa awon oluran lowo nibi ti ko si oluran lowo ese yi kan na ni o fe se awon ara Kolose nitori awon ti o wa nso fun wi pe Jesu Christi ni kan soso ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wi pe nigba ti a ba ti gba Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugbala wa nigba ti a ba ti gba Jesu Christi gege bi Oluso agutan fun wa ti a ba ti gba Jesu Christi gege bi imole ati olufunni ni iye awon elomiran ma wa lati so fun a wi pe bi a ba joko ti Jesu Christi nikan soso wi pe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul apostoli ti o fi fe ja iro awon eniyan wonyi ti o fe ki o ye awon ara Kolose wi pe Jesu Christi o to fun gbogbo won patapata ninu Kolose ori keji ninu Kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle Olorun ani Christi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul n je ki o da won loju wipe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife Olorun ninu ibomiran wipe ninu Jesu Christi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya nipekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu Kolose ori keji ese ikesan o so wipe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa Olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wipe ninu Jesu Christi ni gbogbo ekun oye oro Olorun imo Olorun ati gbogbo ibukun ti Olorun fe fun wa wi pe ninu Jesu Christi ni gbogbo ekun kan won yi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe Jesu ti a ti gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu Corinthi keji ori kesan ese ikejo Corinthi keji ori kesan ese ikejo Olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu on gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o so nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon kan won yi si ori Jesu we pe ninu Christi ni ani gbogbo awon ekun kan won yi ni won o si ma bi si bi abagba Jesu Christi gbo wi pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa ohun ti a se nka awon ese Olorun won yi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Christi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Christi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Christi bi abari eni ti o npa olokanda bi abari eni ti o fe si olona ti o nso fun wi pe imo ijinle ton wa ni ibomiran bi ki se ninu oro Olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o nko Paul apostle lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si nfe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan won yi ni won mu to won wa je ki a wo nisisin yi awon ohun meta ototo ti o nso ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o nso ninu nipa Kristi Jesu oluwa wa ikini o nso nipa Kristi aworan Olorun Olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so Olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo o ni aworan Olorun ikeji o nso nipa Kristi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa Kristi ori ijo ikini Kristi aworan Olorun ikeji Kristi eleda ohun gbogbo iketa Kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo Kolose ori kini lati ese kedogun o ni eni ti se aworan Olorun tani Paul n so nipa re yi ti o so wipe eni ti se aworan Olorun bi o ba ka lati ese ketala o ni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re omo re yi ni o so nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wipe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wi pe eyi n so nipa Kristi o ni a ni idariji ese nipa eje re eje Jesu Kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wi pe eni ti yi n toka si Jesu Kristi eni ti ise aworan Olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wi pe eni yi ni se aworan Olorun o nso wi pe Olorun ti a ko ri sugbon Jesu Kristi je aworan re Jesu je Olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro Olorun eni eleran ara ko le fi oju ri Olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon Jesu Kristi ni Olorun deniyan ti o wa fi olorun han jesu yi ni aworan olorun pipe aworan ti o fi olorun han ti o si so fun a wi pe oun paapa je olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro olorun nisinsin ki o le mo wi pe jesu kristi ti a nso nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je olorun fun ara re je kin tun ka se oleti le kan si ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa Jesu Kristi oni ijoba yi o se wa ni ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba aro olorun gbo bi ki ba se wi pe o fe mu olorun leke o si fe soro re bi asan o mo wi pe Jesu Kristi yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wi pe Jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wi pe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje o ni olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori na le olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re bi o ba fiye si ohun ti a ka yi o so wi pe ni ese ikefa o nso nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni ṣugbọn ni ese ikeje ni o tun so wi pe nitori na ni olorun re o pe ni olorun ninu ese ikefa o tun so wi pe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu hebrew ranti ohun ti a ka wi pe o n so nipa olorun o si tun so nipa wi pe olorun ti a n so nipa re yi titi lai ni ite re ati wi pe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo hebrew ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa si aye o mo wi pe yi n so nipa kristi o wi pe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wi pe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina ṣugbọn ni ti omo li o wi pe ranti wi pe yi n so nipa kristi ni ti omo li o wi pe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayo yan o ju awon egbe re lo yo yo nisisin iwe pe eyi ti a ti ka ninu orin dafidi o n toka si jesu kristi o si n pe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awamaridi ṣugbọn o je ohun ti a ṣipaya fun wa lati ọwọ emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese ikarun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lailai bi o ti n so nipa kristi ni o n so wi pe oun ni olorun olobokun lailai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo matthew ori kini lati ese ikokanlelogun titi de ese iketalelogun yo si bi omokunrin kan jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi se se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanuel itumo eyi ti se Olorun wa pelu wa bi a ti n pe Jesu Christi ni Emmanuel ni antumo re fun wa wipe itumo re ni wipe Olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanshan imole re o je itanshan imole ti Olorun wo iwe Hebrew le kan si Hebrew ori kini lati ese ikini ke won ti iwe mimo so nipa Jesu Christi ti o je Olorun ti o si je eleda ohun gbogbo Olorun eni ni igba popo ati ni oniruru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo won yi o ti pa se omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipa se eni ti o da awon aye pelu bi o ba tin gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe Olorun ni o da aye sugbon so fun a wepe eni ti o da awon aye nipase Jesu Christi eni ti se itanshan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si nfi oro agbara re mu ohun gbogbo duro leyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi nso nipa Jesu Christi wepe oje Olorun oje eleda wa o nsi ni Olorun aye raye ninu Kolose ori kini wo ese ke dogun le kan si eni ti se aworan Olorun ti akori akobi gbogbo eda bi o ba nso nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wepe ada Jesu nitori pe awon ti won ma ngbe bibeli kaakiri ti won ma nta iwe ti won ma nta kaakiri won ma nso wepe Jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da Adamu ki a to da lagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wepe ede ti bibeli nlo ko ye won bi a ba nso nipa akobi ninu ede Greek ti a fi ko majemu titun o nso nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko wepe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o nso nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni ti o ni agbara ju gbogbo eda lo eni o fi so wepe o je akobi o je eni ola o je olori lori gbogbo awon eda wo Johanu ori kerinla ese ikesan ankeko nipa Kristi si jobe lo wepe o je bibeli je ki o da wa loju wepe o je Olorun bi Olorun baba ti je Olorun be ni Olorun omo je Olorun pelu Johanu ori kerinla ese ikesan Jesu si wi fun pe bi akoko ti mo ba yin gbe ti pe to yi iwo ko si ti mo mo mi sibe Filipi eni ti o ba ti ri mi o ti ri baba iwo ha se wi pe bi baba han wa Jesu Kristi so o si je ki o dani loju o ni eni ti o ba ti ri baba o ti ri ohun wi pe bi baba ti je Olorun be na ni ohun je Olorun ninu Johanu yi kan na ori kini lati ese ikini oni le atete ko se le oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si le oro na ohun na le wa le atete ko se pelu Olorun nipa se re le ati da ohun gbogbo bi nsin kan won yi nipa Jesu Christi nipa olugbala wa nipasẹ rẹ le ati da ohun gbogbo ati lẹhin rẹ a ko da ohun kan ninu ohun ti a da bibeli je ki o ye wa wepe Jesu Kristi yi ni aworan pipe Olorun ati wepe ohun ni olubori ati o wa ni ipo ori ninu ohun gbogbo ninu Filipi ori keji Philippi ori keji anwo ese ikefa eniti otile je aworan olorun ti ko kasi iwora lati ba olorun dogba an so fun nihin we pe o je aworan olorun ko se kasi iwora eni wi pe ki se ohun ti o nja fun tabi ohun ti o n fe nawo si ti ko je tire o je eni ti o ba olorun dogba nitori be ni paul apostoli ni o je ki o yi awon eniyan wonyi we pe jesu christi yi ni se aworan olorun ati we pe o je eni pepe ninu re ni ekun ohun rere gbogbo wa nitori be gbogbo awon ti o fe si won lona ti won talk awon si awon nkan miran gege bi angeli tabi gege bi awon isin miran ti ki yo fese won mule ti ki yo si le je ki won di eni diduro sese eyi ni paul n so fun we pe ki won boju kuro ninu awon nkan wonyi ko mo we pe jesu christi ti to fun won ikeji o je ki o ye won wi pe jesu christi yi ni eleda ohun gbogbo wo kolose ori kini lati ese ikerindinlogun si ese iketadinlogun nitori ninu re li ada ohun gbogbo nitori ninu re li ada ohun gbogbo ohun ti nbe li orun ati ohun ti nbe li aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun le ada ohun gbogbo ohun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re li ohun gbogbo duro sokan awon ese olorun wonyi won ye ni ti ko ni afikun ti aba tun ma se alaye popo ohun ti a so nihin ni we pe iba se ohun ti a ri tabi ohun ti a ko ri iba se ohun ti nbe le aye tabi ohun ti nbe le orun iba je ohun ti nbe ni oke abi ohun ti nbe ni isalele wi pe agbara jesu christi ni o da won bi awon ti ko loye iwe mimo bi won ba n wo awon ise iyanu ti jesu christi se ninu majemu titun won ma se kayefi won ma bere ibere pupo wi pe bawo lo se le sese fun jesu lati so omi di oti wine bawo lo se le sese lati ji oku dide bawo lo se le sese lati mu ki aro rin bawo lo se le sese lati la oju afoju ohun ti ko ye won ni we pe eni ti o je eleda ohun gbogbo eni ti o da ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri eni ti o je nipa oro agbara re le a fi mu ohun gbogbo duro sokan papo bawo ni o se soro fun ru eni be lati se awon ise iyanu ti a n ka ninu bibeli je ki a tun wo lekan si ki a pada si majemu laelae ninu orin dafidi orin dafidi ori keji le ni ogorun orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese kedogbon ese ikarundinlogbon orin dafidi ori keji le ni ogorun lati ese ikarundinlogbon lati igba tijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re eyi nso nipa eleda o ni lati ipele aye lati iseda aye lati igba atijo ni iwo ti fi ipele aye sole orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo duro ni tooto gbogbo won ni yo di ogbo bi aso bi ewo ni iwo paro won iwo won o si paro sugbon bakan na ni iwo odun re ko li opin kini a le so nipa oro olorun ti a ka yi tani awon oro wonyi soro nipa re nigba ti o wi pe lati igba ti jo ni iwo ti fi ipele aye sole ati pe orun ni ise owo re ati pe gbogbo awon nkan wonyi gege bi awo somo tabi orun tabi osopa tabi awon irawo tabi aye ti a wa ninu re yi wi pe a o paro won sugbon wi pe eni ti o da nkan wonyi yo wa titi a ki ro nipo a ki si nipo be ni ki yi pada kini ati ri itumo yi si je ki a wo itumo re eni ti a n so nipa re ninu hebero ori kini lati ese ikewa ati iwo olowa le atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re won segbe sugbon iwo wa sibe gbogbo won ni yo si gbo bi ewo ati bi aso ni iwo ka won a o si paro won sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin eyi so nipa Jesu Kristi nitori bi o ba wo lati ese ikejo oro Jesu Kristi ni o nso nigba ti o wi pe sugbon ni ti omo le o wi pe ite re olorun lai ati lai lai ni opa alade ododo li opa alade ijoba re ati ka yi nigba kan eyi ni o tesiroju lati so fun a wi pe nipa Jesu Kristi yi oluwa yi kan soso na le o so ni ese ikewa wi pe iwo oluwa Kristi li atete ko se li o ti fi ipele aye sole awon orun si ni ise owo re bi ati nkan kan won yi yo ma doki lokan re wipe awon ti ko gba Jesu Oluwa gbo won ko gba eleda aye ohun orun gbo awon ti won so oro shankala si Jesu won so oro ti ko ba kun gbe si eleda orun ohun aye awon ti won fi iwa omogo iwa ope ti won fi han si Jesu Kristi won fi ri iwa yi han si eni ti o da orun ohun aye won si fi ri iwa yi han si eni ti o se idajo ohun gbogbo bi abawo Isaiah ori ogoji Isaiah ori ogoji lati ese ikesan iwo onihirere sioni gun oke giga lo iwo onihirere pelu iwo onihirere Jerusalemu gbe ohun re soke pelu agbara gbe soke maberu wi fun awon ilu Juda pe ewo olorun yin kiyesi oluwa Jehova yo wa ninu agbara apa re yo se akoso fun kiyesi ere re wa pelu re esan re si nbe niwaju re ohun o bo owo eran bi oluso agutan bi nkan ti an ka bi o ba yi o sori wipe ninu ese ikesan o nso o daruko re wipe olorun ninu ese ikewa o daruko re wipe oluwa Jehova ni se pelu agbara ninu ese ikokan la ni o wa npe ni oluso agutan bi o ba ka Johanu ori kewa o ri wo pe bi a ba nso nipa oluso agutan ni toto a nso nipa Jesu Kristi o bo owo iran re bi oluso agutan yo si fi apa re ko awon odo agutan yo si ko won si aya re yo si rora da won da awon ti o loyun tali o ti won omi ni koto owo re ti o si fi ikan won orun ti o si ti ko erope ayejo sinu osuwon ti o si fi iwon won iwon won awon oke nla ati awon oke kekeke ninu osuwon eyi nso nipa Jesu Kristi oluso agutan wa toto wipe ohun ni eleda ohun gbogbo ati ka ninu Johanu tele ri wipe Jesu Kristi nipa re le ati da ohun gbogbo nisisi wo Korinti kini ori kejo ese ikefa Korinti kini ori kejo ese ikefa sugbon fun awa olorun kan ni nbe baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati oluwa kan soso Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa Kristi Jesu nipasẹ eni ti ohun gbogbo wa ati awa nipasẹ re nitori be je ki o yi o daju we pe Jesu ti an soro re yi ohun ni eleda ohun gbogbo ati wi pe nipasẹ re le ati da awon gbogbo ti a da iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola je ki a pada sinu Kolose ori kini ki a wo ese ikejilogun ati ese ikokandinlogun ohun si je ori fun ara eyi ni ijo eni ti se ipile akobi ninu awon oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didu inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re jesu yi ni a fi fun wa gege bi olugbala gege bi olodande ati gege bi olori ijo re o wi pe jesu yi ni ori fun ara bi ati pe ijo ni ara ara kristi be ni a pe kristi ni ori ijo ninu kolose keji ori keji ninu kolose ori keji ese ikokandilogun ti ko si di ori ni mu sese lati odo eni ti anti ipa orike ati isan pese fun gbogbo ara ti a si n so sokan po ti o si n dagba ninu ibisi olorun ohun ti a so nipa ori nihin tabi ti a so nipa kristi ni wipe kristi gege bi ori oni yo mu ki gbogbo awon orike ati isan ki won ki o ni ipese fun gbogbo ara ati ki a lo so won sokan papo ati wipe ki won ki o le ma dagba ninu ibisi iye ninu olorun wipe eni ti o ba je ori oni eni ti n to ni oni o le so agutan oni adari oni asaju oni orisun agbara nitori be fun ijo jesu kristi je orisun agbara wa ki tun se ebo tabi iborisa ni o ye ki o je agbara fun ijo sugbon jesu kristi ti o je ori fun ijo oni orisun agbara o nsi ni asaju ki se angeli ki se ala ki se iran ki se sotele sugbon oro ti jesu kristi oluwa wa so gege bi ori oni o je itona fun olukuluku wa nitori wipe oni asaju ati adari wa oni oluso agutan ati olutoju wa pelu oni iye imole fun ijo je ki a wo efesu ori kini efesu ori kini ese ikeji lelogun ati iketa lelogun o si ti fi ohun gbogbo sabe ese re o si ti fi ise ori lori ohun gbogbo fun ijo eyi ti se ara re ekun eni ti o kun ohun gbogbo ninu ohun gbogbo jesu yi ni o je ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa nitori be bi abamo olorun ko ye ki a tun pada lo sinu iborisa tabi ki a tun pada lo sinu eseke ti awon elomiran nsin ti won ko gba we pe gbogbo ekun ohun ti o wulo fun wa o wa ninu jesu kristi olowa olorun wa ati olugbala wa eleda gbogbo aye ati eleda ohun ti a ri ati ohun ti a ko ri mo fe ki o pada si kolose nisisiyi ori kini lati ese ikedogun ki a wo akojopo ohun ti olorun ko wa ninu awon ese ti a ti n ka yi lati ese ikedogun eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi tabi olori eni ti o ni ipo giga julo ninu gbogbo eda eye ki o ye wa we pe a ko le ri olorun a ko si si eni ti o ri olorun ninu ola nla re nigba kan ri sugbon jesu kristi ni olorun de niyan ti o wa si aye ti o fi olorun han se olorun lagbara o lagbara se olorun ni o da gbogbo aye o da nipasẹ jesu kristi se a mo wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se be na ni ko si ohun to soro fun jesu kristi lati se nitori ikini nitori pe eni ti se aworan olorun ti a ko ri le ohun ninu nitori ninu re le ati da ohun gbogbo ninu jesu kristi ati nipasẹ jesu kristi le ati da ohun gbogbo iseda ati re iseda temi ati iseda ohun gbogbo ti a ri o wa lati owo jesu kristi nitori be ohun ti o to ohun ti o ye ni lati gba jesu kristi gbo gege bi olugbala wa nitori wipe oni o da wa ati fun ogo re ni o fi da wa o so wipe gbogbo ohun ti a da patapata gba ohun ti n be le orun ati ohun ti n be le aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri iba se ite iba se oye iba se ijoba iba se ola wipe nipase re le ati da ohun gbogbo nitori be nigba ti o je wi pe nipase re le ati daun gbogbo o ye ki a le gbekele o ye ki a le gbagbo o ye ki a le fi eyin ti Jesu Kristi nitori wi pe o ni olorun ati eleda ohun gbogbo o si ni eleda wa o si so wi pe ati fun le ada nkan won yi bi o ba je wi pe o ni o da o ati wi pe o da o fun ara re lati le yin logo lati le sin lati le tun ba ni waju re e se ti a ko ni fi sin olorun o si ohun si wa saaju ohun gbogbo ki a to da awon ewebe ki a to da aye ki a to da ohun ko ohun ni Jesu Kristi eni ti o je olorun deniyan ni o ti wa li ati aye raye ohun ti wa saaju ohun gbogbo bi o ba fe gbekele enikeni se eni ti a bi ninu obirin eni ti o je elese tabi eni ti o gbe ara re kale gege bi aborisa se o ni o ye ki o gbekele tabi eni aye igbani eni ti o ti wa saaju ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro sokan ninu Jesu Kristi ni ohun gbogbo duro sokan ohun si ni ori fun ara oni gege bi amona wa oni gege bi olutoni wa oni gege bi olusu agutan fun wa oni gege bi adari oni ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon oko wa bi o ba gba Jesu Kristi gbo bi iru eni be bi o ba ku ni asiko ajinde yo ni ajinde ti iye ati pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo bi o ba yin olorun ti o pori bale fun olorun bi o ba sin olorun ni aye ti a wa yi bi o ba di orun pelu o ma sin nitori wi pe oni o ni ipo ti o ga julo ati o je nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo ki o le ma gbe inu re awon ti o fe da okan awon ara koloseru ton fe si won nipo pada ton fe ko oju won si olorun ajeji ton fe so fun won wi pe o dabi eni pe Kristi Jesu ko to fun won eyi ni Paul apostoli ni o fi wa laye won yekeyeke wi pe Jesu Kristi to fun wa mo si gbagbo pe o to fun iwo na pelu wi pe bi a ba gba Jesu Kristi gbo o to ohun gbogbo ninu ohun gbogbo fun wa ki a mo wi pe ko si ohun ti a nilo ko si ohun ti a n saferi ti a ko le ri ninu Jesu Kristi nitori wi pe bi a ba le to Olorun baba wa nipase re nipase Jesu Kristi yo le se ju gbogbo eyi ti a n bere ati eyi ti a n ro lo gege bi agbara ti n se.

gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to bege ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye ai ni pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu christi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye christi yo ma gbe nu re ife christi yo wa ninu re agbara christi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohun kohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu christi awon ohun ti ko ti iwonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Jobu, Ori Ikefa. Jobu sit down, osi wepe. Ah, abale won ibinu je mi ninu osu won. Ki a si le gbe ofo mi le ori osu won sokan po. Nje ni isisiyi, iba wuwo ju iyanrin okun lo. Nitori na ni oro mi se nta se, nitori pe ofo Olodumare wo mi ninu. Oro eyi ti okan mi mu. Ipaya ẹrọ Ọlọrun doti mi ketekete igbe a ma dun nigba ti o ba ni koriko tabi oda malu a ma dun sori ije re a le jeun ti ko ni adun ni aini iyo tabi adun wa ninu funfun eyin ohun ti okan mi ko lati to oni o dabi ounje mi ti ko ni adun emi ba le ri ibere mi gba ati pe ki Ọlọrun le fi ohun ti emi safere fun mi ani Ọlọrun iba je pa mi run ti o iba je siwo re ki o si kemi kuro nigba na ni emi iba ni itunu sibe ani emi iba mu okan mi le ninu ibinu je mi ti ko dani si nitori emi ko fi oro eni mimo nisin ri kini agbara mi ti emi o fi daba kisi ni opin mi ti emi o fi fa emi mi gun agbara mi ise agbara oku tabi ranra mi ise ide iranlowo mi ko wa ninu mi ogun ati salo kuro lodo mi bi eni ti aya re yo danu tan ni aba ma se anu fun lati odo ore re wa to ma ko iberu Olodumare sile awon ara mi setan bi odo solo bi isan buru omi odo solo won san koja lo ti o dudu nitori omi didi ati nibi ti ojo didi gbe lumo si nigba ku gba ti won ba gbona won si yo san lo nigba ti orun ba mu won si be kuro ni ipo won iya ona won a si yi pada sapa kan won goke si bi asan won si run egbe ogun ti ma nwo ye awon owo ero se ba duro de won won damu nitori ti won ni aba won debe won si damu je ni sisin yi eyin dabi won eyin ri re sile ni aya si fo yin emi a wi pe e mu ohun fun mi wa tabi pe e bun mi ni ebun ninu ohun ini yin tabi e gba mi ni owo ota mi tabi e ra mi pada kuro lowo alagbara ni e ko mi emi o si pa enu mi mo kesi mu mi muye ibi ti mo gbe ti sina wo bi oro otito ti ni agbara to sugbon kini aroye ibawo eyin ja si eyin se bi e o ba oro ati ohun enu eni ti o taku wi ti o dabi afefe ani eyin se gege fun alaini baba eyin si da iye le ore eyin nitori na ki eyi ki o to fun yin e ma wo mi nitori pe o han gbangba pe ni oju yin ni emi ki yo seke emi be yin e pada ki o ma se ja si ese ani esi tun pada are mi nbe ninu orun yi aise dede awa ni ahan mi nje itowo enu mi ko kuku le mo ohun ti o buru ju
2: eje ki agbadura Ọlọrun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wepe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Ọlọrun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni anbe yin wepe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Ọlọrun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti a fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wope ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ante siwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul apostoli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere ko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le ayerun agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha nitori ohun ti ibinu olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afẹ ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le ayerun eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun nihi ni Paul apostoli nipa imisi emi olorun ni o ti ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Kristi e je wi pe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wi pe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wi pe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wi pe bi enikan ni ba wa ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun olorun o wa so ni ese ikeje wi pe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wi pe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wi pe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa ti nbe le orun o je eni ti nbe loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ki a ma ronu nipa Jesu Kristi ti nbe loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Kristi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ki a ma se aferi ki a si ma ronu awon nkan wonyi ti nbe loke ki se be nikan ile wa ti nbe loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun ti nbe loke o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki a ma ronu wipe Jesu to de ki a ma ronu wipe Jesu Kristi n pada bo ki a ma ronu wipe a o pa wa larada ki a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ki a ma ronu ile ogo ki a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan ti nbe loke ese ikeji nkan ti nbe loke ese iketa Kristi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi a ti duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eni eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi a ti kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa oni bi a tin fi atelese tele ki a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ki a fi owo den gbere ki a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti fahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye waju be lo nisinsin yi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta nsaferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se be ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojoojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti nlo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o n pa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ijanko aso ka ma nodi ka so wipe a ni enikan ti a o ni ki ife kufe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni a bere si ni mu ada oro olorun ida oro olorun ni a nke gbogbo nkan wonyi kuro ni a ronu pada ni a fa awon jo si apa kan ni a bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan wonyi bi a ti ronu pada ti a ti n gba awon nkan wonyi ti gbongbo bee ni a n so fun olorun wipe ki Jesu Kristi omo olorun ki o wa si inu aye wa bee ni a n gbin oro olorun gege bi agbe ti n gbin oka bee ni a n gbin sinu ookan aya wa nje nigba ti a wa ti di atunbi nigba ti a ti mo Jesu se eyi wa je wipe awon nkan ti a ti karun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi nso fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti nbe le aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti an ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan wonyi nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti an so nihin a ma se ni kayefi wo pe ewo la tun ri ka ninu bibeli nkan ti awa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa nso fun anigba na we pe ki a ma pa eya ara ti nbe le aye run je ki nkoko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori we pe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki agbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wepe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ki a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun ani hin o n fi ara gba to so wepe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si nso ni awon nkan ti o n jeyo awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n be le aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kia kia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin o ku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin o ye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi a ba wa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi a ba je iru eniyan be wipe a o ku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a o ku wipe sugbon bi a ba n pa awon ise ti ara bi a ba n pa awon agbere bi a ba n pa awon iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro bi a ba n pa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisa osho irira eja ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe Kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan wonyi ni eya ara wa ti nbe le aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a ti nba bo ori keta ese ikarun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori na e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wi pe nitori na nitori kini o ni nitori wi pe ati jiyin dide pelu Christi lori es ninu ese kini nitori wi pe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji o ni nitori e ti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wi pe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe nreti ipada bo Jesu Christi lekeji esin nreti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi abani awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin be le aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won ye ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wi pe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to wa su to daruko agbere wọ́n ní èwo ni oníwàásù tún dárúkọ ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ní agbèrè àwọn wọn yóò sì kásẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n rò wípé ìwà gbajúmọ̀ wípé kò sí ẹni tí ó lè ní ọ̀làjú nítòótọ́ tí kò ní nípa nínú agbèrè èyí ni ọlọ́run sọ fún wa wípé kí a má dá wọn lóhùn kí a má gbọ́ ti àwọn aláhesọ tí ó wà níta tí wọ́n rò wípé bí ènìyàn bá ti ń dàgbà wọ́n máa sọ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè dàgbà tó tójú bọ́ ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wipe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wipe awon miran wa ti o tile je wipe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wipe ki a we ese wa nu sugbon awon wonyi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wipe oniwaasu lati sora won ma nso wipe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wipe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a feti iwa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wipe oro olorun o kan dandan gbon fun wa wipe ani lati pa eya ara wa ti n be le aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli paapa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marku orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere epaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wipe ero jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayorisi ero buburu ton jade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere eka oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan eja itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti akoko daruko nihin ki a tun fi yesi dara dara o je agbere an so wepe ki a sora kini de ti bibeli ti o daruko agbere nigba gbogbo ti o si nkilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi daruko re ni igba gbogbo ni wepe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o nfoju sile bi o ba je eni to mo nkan to nlo ni gboro o ri wepe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma nri laarin awon omo kekeke ti won sese nlo si ile eko alakobere a ri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba ton lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se nlo sile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi ati nri lowo oluko won be la nri lowo awon akeko bi ati nri laarin awon omo kekeke be la nri laarin awon to dagba ju won lo bi ati nri lodo awon eni to kawe be la nri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi ati nri laarin ilu be la nri labule nitori eyi ni olorun fi tenumo wipe bi o ti le je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugun o se ni laanu wipe ki se lodo awon omo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won tun ma kaakiri emi awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won kaakiri won ni ale nita owo ti won gba won je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki a sora o bi awon ese won ti o ti n gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu korinti kini ori kefa korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise o to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wi pe awon alaise o to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wi pe bi a ba ndaruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma nko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni a ri wi pe ese agbere o joba ni igbese aye won o joba ninu ago won o ni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wepe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wepe ko si nkan kan wepe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se lanu lati so wepe nigba miran owo bishop lati nri ese agbere o se ni lanu a owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wepe ah ko se to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wepe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omoti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obirin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaileri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alaileri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ilesin kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je we pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ileri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun wa ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma n gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni wepe a ma n jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wepe a ti jewo re a ti ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wepe bawo la se le pa nkan wonyi run ohun ti a le se ni wepe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wipe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wipe a ti bo ninu ese wonyi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wipe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere je ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibikan o sese papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regbe regbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati kokko se ni wo pe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun pe ejo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa tin be ninu aye run ohun tani lati se niyi tabi o se se ni bi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni bi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra onje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale eh o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo fíìmù nígboro wọn máa lọ sí ilé sinima tí wọn ń lọ yìí tàbí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tí a ń pè ní tẹlifíṣàn tí wọn ń wò òun ló ń jẹ́ kí ìròkurò kí ó máa wá sọ́kàn wọn nǹkan tó ní láti ṣe láti fi já nǹkan wọ̀nyí kúrò ní wípé tí o bá fẹ́ pa ẹ̀yà ara tí ń bẹ̀lẹ̀ ayé run kí o gbójú kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kí o má jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí o wá sí ìgbésí ayé rẹ ẹlòmíràn ó ṣeéṣe kí o sọ wípé ibi tí òun ti ní wàhálà jù ni wípé bí òun bá wà ní inú ọkọ̀ èrò tàbí bí òun bá ń lọ ní ìgboro bí òun bá rí àwọn ọmọbìnrin kan tí ó jẹ́ wípé bí wọ́n ti wọṣọ gbogbo ara wọn ni wọ́n fi sílẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí sì máa mú ìdánwò wá sí ọkàn òun wípé kí ni ènìyàn lè ṣe nígbà tí a sọ wípé kí a pa àwọn ẹ̀yà ara wa ti ń bẹ̀lẹ̀ ayé kí a pa wọ́n run kí ni a lè ṣe nírú ìgbà bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó jẹ́ kí ó yé wa nínú Jobu orí kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá ẹni tí ó bá fẹ́ fi ìjọba ọlọ́run ṣeré jẹ ẹni tí ó bá fẹ́ lọ ní àkókò ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ ní àkókò tí a ó gba àwọn àyànfẹ́ sókè ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò fẹ́ kí àgbèrè tàbí ìwàkiwà nínú ayé yìí tí kò fẹ́ kí ó jọba ní ìgbésí ayé òun ó ní oní láti bá ojú rẹ̀ dá májẹ̀mú èyí ni ọlọ́run fi ṣe wá ní olóríire wípé a ní nǹkan tí a ń pè ní ìpèǹpéjú bí o bá rí nǹkan tí o rí wípé nǹkan wọ̀nyí ó lè mú nǹkan mìíràn wá sí ọkàn rẹ wà á díjú ẹ wà á jẹ́ kí ìpèǹpéjú ẹ kí ó pajúdé kí o má bàá rí àwọn nǹkan tí ó mú ọ ṣìnà àwọn nǹkan tí yóò mú kí ọkàn rẹ kí ó fà sí ìfẹ́kúfẹ́ẹ́ Jobu ló sọ wípé èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá jẹ́ kí n bí ọ́ ní béèrè kan ṣé nǹkan tí mo kà fún ọ yìí ṣé ó wà fún àwọn tí ò tí ìgbéyàwó àwọn tí ò tí lọ́kọ rárá ṣé o mọ̀ wípé Jobu ó jẹ́ ẹni tó ti níyàwó ó jẹ́ ẹni tí ó ti bímọ ó sì mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ rẹ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó ṣì wà láàyè ó ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìdánwò máa ń dé bi on ba ri awon won dia bi on ba tejumo won wi pe bi on ba tejumo won o se se ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun eni o fi so wi pe ohun da majemu pelu oju ohun wi pe ki ohun ki o ma se tejumo won dia awon won dia ti anini akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wo yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon won yi ti won ko ma sowo awon won yi ti won ko lolorun awon won yi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okunfa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni o lati ba oju re ati okan re damajemu wi pe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti ati ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won a ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti a tan ara wa je ti a nwo awon obirin ihoho awa ti a tan ara wa je ti a tun lo ngbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun won lo nwo nkan won yi ti okan wa ti o nkuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o so fun awe pe ke mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri wi pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wi pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo wi pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma sosokuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo eni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba lo se ri nbe ba le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o ngbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to o je ara ile mi ara ile e to tun lo nye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti nwa sinu okan e iyen na npe ni ife kufe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade nle nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe oni ise oru to fe lo se nbo lo nlo en bo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba tokan ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a npe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri be a nkilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan be wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nigbati eyin wa ninu nkan wonyi o nso fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti ani lati pa wonrun awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbe le aye ti ani lati pa wonrun o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon mo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo romu ori kini romu ori kini ese ikeji dinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni wepe won ko mo otito asi ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je wepe e ko dara ko bo si gege bi eko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si nkilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokan le logun ese ikejo ifihan ori kokan le logun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo iyi ni kokeji o nso fun a wi pe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo ku lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje Jesu Kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihinrere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun o lagbara lati le pa awon eya ara ti nbe ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa irirun lati pa ife ko fe run lati pa ewa boburu mu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ori ofe ti o fi jolo oto se eko ihinrere bi abati dari esere jio o ye ki o bere ori ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara ti nbe le aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki ohun kon ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gbadura agba yori titi o fi ni ori ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun olore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti o fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi.

Ọlọ́run kí a sì fi ara wa lélẹ̀ lẹ́sẹ̀ àgbélébò wípé ohunkóhun tó bá wí fún wa láti ìsinsìnyí lọ ni a ó máa ṣe. Gbà tí a bá ti ní àǹfààní yìí wípé a di ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, a di ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Ọlọ́run, a wá sínú agbolé ìgbàgbọ́ àti di ẹbí Ọlọ́run, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a ó rí wípé ìfẹ́ láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ó wà nínú wa. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ohunkóhun tí ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, ohunkóhun tí a mọ̀ wípé Ọlọ́run gbà láàyè ní ìgbésí ayé wa, a ó jọ̀wọ́ ara wa fún láìkùn. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni yìí àti ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, èyí ni àmì tí a fi ń dá ọmọ Ọlọ́run mọ̀. Ṣùgbọ́n ní ìdàkejì, a rí wípé àìgbọ́ràn àti ìṣọ̀tẹ̀ ni a fi ń dá àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ àti àwọn ọ̀tá Ọlọ́run ni a fi ń dá wọn mọ̀. A ó sọ nípa ìkókó méjì nínú ẹ̀kọ́ tí a ń kọ́ lónìí yìí. Ìkíní, ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ẹjọ́ tí Olúwa ń bá àwọn ọlọ̀tẹ̀ wí. Ìkejì, ìpè sí ìgbọràn àti ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Jẹ́ kí a wo ìwé òwe láti orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. Nítorí tí èmi pè, tí ẹ̀yin sì kọ̀, tí èmi na ọwọ́ mi, tí ẹnìkan kò sì ká sí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ṣá gbogbo ìgbìmọ̀ mi tì, ẹ̀yin kò sì fẹ́ ìbáwí mi. Èmi pẹ̀lú ó rẹ́rin ìdààmú yín, èmi ó ṣe ẹ̀fẹ̀ nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé. Jẹ́ kí a dúró níhìn-ín. Ó jẹ́ ohun tí ó kọni lóminú àti ohun tó bani nínú jẹ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run pe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, wọ́n kọ etí ikún sí ìpè Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé wọn ò gbọ́, wọn ò gbà, wọn ò fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ní orílẹ̀-èdè wa, bí ẹni tí ó juni lọ, bí ó bá ń pe ni, ó jẹ́ ìwà ìrẹ̀lẹ̀ àti ọ̀wọ̀ fún ẹni tí ọ̀wọ̀ yẹ nígbà tí a bá dá a lóhùn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì ti mọ̀, bí ọba ní Ísíráẹ̀lì bí ó bá ń pe ẹnikẹ́ni, ọba tí ó ń pè ọ́ yìí, bí ó bá ti rán àwọn oníṣẹ́ rẹ̀ wípé ọba fẹ́ rí ọ, ohun gbogbo tí ó ń ṣe, bí ó tilẹ̀ wò kí nǹkan náà kí ó ti ṣe pàtàkì tó, ni o ní láti fi sílẹ̀ kí o jẹ́ ìpè ọba. Ṣùgbọ́n ọba ọ̀run, Ọlọ́run ọ̀run, òun ayé, ẹlẹ́dàá ohun gbogbo, ó ń pe àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé wọ́n kọ ìpè Ọlọ́run, wọ́n kọ ohùn Ọlọ́run. Ṣé a mọ̀ bí ọba bá ń pè wá, tàbí bí bàbá nínú ilé, tàbí bàbá gbogbo agboolé, ó ń pe ẹnìkan nínú wa. Bí a bá ṣe àìgbọràn sí ìpè yìí, a ó rí wípé ìjìyà yóò dé nítorí bẹ́ẹ̀. Èyí ni Ọlọ́run fi ń sọ fún ọ ni wípé gbà tí òun ti pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wọn, gbà tí òun ti pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ọ̀run òun ayé, gbà tí òun ti pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùfẹ́, ṣùgbọ́n tí wọn kò ka ìpè òun sí wípé nítorí bẹ́ẹ̀ òun ó rẹ́rìn wọn nígbà tí ìdààmú bá dé, òun ó sì ṣe ẹ̀fẹ̀ nígbà tí ìbẹ̀rù wọn bá dé. Nínú ẹsẹ̀ 27, nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé bí ìjì àti ìdààmú yín bí àfẹ́yíká ìjì, nígbà tí wàhálà àti àròdún bá dé sí yín, nígbà náà lé ẹ̀yin ó ké pè mí, ṣùgbọ́n èmi kì yóò dáhùn. Wọn ó ṣàfẹ́rí mi ní kùtùkùtù, ṣùgbọ́n wọn kì yóò rí mi. Níhìn-ín ni a rí wípé Ọlọ́run ó ń bá àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì wí, ṣùgbọ́n kì í ṣe fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì nìkan. Ìbáwí yìí kan náà ni ó kan gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ lónìí àti gbogbo aṣáko, gbogbo apẹ̀yìndà. Apẹ̀yìndà ni a ń pè ní aṣáko. Èrèdí tí a fi ń pe apẹ̀yìndà ní aṣáko ni wípé ó kúrò ní ilé, ó kúrò lábẹ́ ìtọ́jú Ọlọ́run, ó kúrò lábẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run, ó ṣáko lọ. Ó lọ láti máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ níbi tí ẹnìkan kì í gbé. Ó lọ ń gbé aṣálẹ̀, ẹni tí ó jìnà sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti pẹ̀yìndà,
eni ti o je omo onina kuna ti olorun pe sugbon ti ko kan olorun si oni an pe ni asako tabi apeida eyi kan na ni olorun so pe eni kokan ti o je elese eni kokan ti o je asako eni kokan ti o je apeida wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yi ti wi pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni atire wi pe aigboran ati ote ti wa ninu enikokan ti abi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti ndagba a ma nri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikokan ninu wa ni o ye ke a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ke a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wi pe ati sako ni igba popo bi o ti le je wi pe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni o ntese waju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon mo israeli awon mo israeli won shote si oluwa bi o ti le je wi pe o ti se won lore bi o ti le je wi pe o ti daabo bo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti o kun fun ora popo sugbon sibe sibe won pada leyin olorun bakan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a ti nrigba lowo olorun gbogbo anu ti o ti nfi han fun wa ko je ki awon wonyi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati aigboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni a ri ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe oun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi a ba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi a ba je alaigboran bi a ba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa
mo nbebe wepe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti ndeba alai gboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa iro ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihinrere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa eni kokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wipe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wipe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri eni kokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wipe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wipe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wipe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wipe isota olorun ni wipe a n ba aye dore wipe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wipe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lolorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se aigboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se aigboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wipe adabi awon olote ile israeli o seese ki a ri awon omo israeli ki o ma so wipe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan wonyi kale ni oye won daradara tabi wipe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wipe esun yi kan na ni awon elomiran ni won ma fi n sun awon oniwaasu wa loni won a so wipe àwọn oníwàásù wà nífẹ̀ẹ́ ni wípé bí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ní ìfẹ́ tí wọ́n fi ìfẹ́ hàn fún àwọn àwọn ìbáṣe ìfẹ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n ọlọ́run ó ran jésù kristi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo ó ran sí àwọn ọmọ ísírẹ́lì ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìfẹ́ pípé ni jésù ni ó fi ṣohun gbogbo tí ó ṣe ni ó fi sọ gbogbo tí ó sọ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tí ó ní ìfẹ́ ré kọjá ni jésù kristi tó ń gbàdúrà fún wọn tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu láàrin wọn tó ń wo àwọn aláìsàn láàrin wọn tó ń wo wọn sàn tó sì ń sọ ìfẹ́ ọlọ́run tó ń sọ fún àwọn ọmọ ísírẹ́lì bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé onífẹ̀ẹ́ ni jésù kristi ìfẹ́ tí jésù kristi tó fi hàn wọ́n yìí kò mú ọ̀tẹ̀ àti àìgbọràn kúrò nínú ọkàn wọn àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wá wípé a ò nífẹ̀ẹ́ wípé èyí ni wọn ò fi ṣe ìfẹ́ ọlọ́run wọ́n sọ wípé àwọn adarí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sí orí ẹkùn àwọn ni ò sọ fún wọn dáradára èyí tí olùṣọ́ àgùntàn sọ fún ọ ńkọ́ èyí tí ẹ̀mí ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó ń sọ fún ọ ńkọ́ ìgbà tí ó ń ka bíbélì tí ẹ̀mí ọlọ́run tó ń sọ fún ọ tó ń júwe nǹkan fún ọ pé kí èyí kúrò nígbèsè ayé rẹ kí èyí kúrò nígbèsè ayé rẹ ṣé ẹ̀mí ọlọ́run tó ń sọ fún ọ ṣé kò ní ìfẹ́ tó ní àwa wí ni nǹkan wọ̀nyí jẹ́ kí a wo ìwé Matthew ìrìnrìn ti Matthew orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì Jerusalemu Jerusalemu ìwọ tí ó pa àwọn wòólì tí ó sì sọ òkúta lu àwọn tí a rán sí ọ pa ìgbà mélòó lèmi ń fẹ́ràn àdọ̀bọ àwọn ọmọ rẹ bí àgbébọ̀
adie ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sa wo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi se ori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu oni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israel bi won ti se we pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa iro wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun we pe ife ti re ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se we pe iru eniyan be oni iyipada okan oni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri we pe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wi pe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon ewa sodo mi gbogbo eyin ti nsise ti a si di ero wo wole lori emi o si fi isimi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti a di ero wo wole lori gbogbo elese ti nse aisimi ti se laala ti nsise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Christi o npe gbogbo okan asako o npe gbogbo okan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise sugbon ti o je wi pe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki on ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Christi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni we pe ki o wa wole lese Jesu we pe o fe je ti Olorun we pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so we pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi yedenu ki a wo Jesu Christi ki a farabale daradara ki a wo Jesu Christi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere
bi o ti le je wi pe awa paapa gege bi omo olorun ati wa sinu ijoba olorun sugbon a o si ninu ogangan ife olorun ohun gbogbo ti olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon jesu christi o je eni ti o se ife olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife olorun ni bi ti jesu christi wa yi lo wa tin pe ni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe egba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni egba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a npe ni ajaga bi aba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yipa mo wa lowo ohun ti won ma nse ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re koni je ki o le wole ohun ti jesu christi n so fun wa ni we pe a ni ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni egba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga olorun ajaga jesu si orun wa a ko ni le lo sile ijo ti awon aye mo a ko ni le lo si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jo ati iborisa ati wi pe won tun lo eyan tun lo ngbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wi pe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wi pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma n fe lati gbeja ara re o ma n fe lati gbesan o ma n fe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada o nigba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se bee mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wipe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je niya daada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wi pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se we pe a gbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won o fi ni isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wipe wo teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigba ti olorun so fun wa wipe enikan ti o se o ni wipe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wipe olorun nitoto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo wipe bi ija ba wa laarin oko ati aya
bi baba ti o dagba ju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re o ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin ikunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri we pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa tin be lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won yin da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si n pe wa loni lekan si we pe ki a teriba. Ki a gboran. Ye ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko iti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori kejo nigba na ni bill daddy ara sure down wi pe iwo ti ma so nkan woyi pe to ti ore nu re yo si ma dabi efufu nla olorun a ma yi idajo po bi tabi olodumare a ma fi otito se bi nigba ti awon omo re se si o si gba won kuro nitori irekoja won bi iwo ba si kepe olorun nigba koko ti iwo ba si gbadura ebe si olodumare iwo iba mo ki o si duro sise nje ni toto ni isisiyi owo taji fun o won si so ibujoko ododo re di pupo ipile se re ba tile kereri be ni igbeyin re ba po si gidigidi emi be o nje bere lowo awon ara igbani ki o si kiyesi iwadi awon baba won nitori pe omo ana ni awa a ko si mo nkan nitori pe ojiji ni ojo wa ni aye awon ki yo ako won ki yo si so fun o won ki yo si soro lati inu okan won jade wa koriko odo a le dagba lai ni ere tabi esu a le dagba lai lomi nigba ti o wa ni tutu ti a ko ke lule o ro danu sin we ko miran gbogbo be ni po ona gbogbo awon ti o gbagbe olorun aba awon agabagebe yo di ofo aba eni ti a o ke kuro ati igbekele eni ti o dabi ile alantakun yo fi ara re ti ile re sugbon ki yo le duro yo fi di ara re mu sese sugbon ki yo le duro pe o tutu ni waju orun eka re si yo jade ninu ogba re gbogbo re tayi ebeka o si wo ibi okuta won ni bi o ba si parun kuro ni ipo re nigba na ni ipo na yo se pe emi ko ri ori kiyesi eyi ni ayo ona re ati lati inu ile li omiran yo ti fu jade wa kiyesi olorun ki yo te ni otito nu be ni ki yo ran oniwa buburu lowo titi yo fi eri kun ole enu ati ete re pelu ipo ayo itiju ni a fi bo awon ti o korira re ati ibujoko eniyan buburu ki yo si mo
2: adupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa adupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi ohun ko pamọ fun yin a be yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda reja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ereje ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni a n fe ye ewe mimo wo lori igboran pipe bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma n je ohun ti o ma n dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o tile wun ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti wun ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma n so titi ki o to gba fun wa o ma n je ohun ibanuje pupo bi a ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma n pe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni arin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun asi ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si eko ti a ti fi ko ni koni si ohun ti a n bere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n bere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni adawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran ki se ohun nikan ni o n da adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan naa ni bi o ba se wipe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n ki won leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wipe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo n fe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si n fe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokanleni ogun lati ese ikewaa ni a n ka nipa ogbeni kan a o bi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupani tele tele o je elese ese ti re tile buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o tin tesiwaju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Christi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wi pe olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu apostoli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo nje wo fun olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi onko n pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni o nfe ko pe jina ni aran odise olorun kan si ti a pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la asini ki o dide ko pe pupo abaptisi re a ri ibomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wi pe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wi pe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba o ti won so pe o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si n fe fun ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo be olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon apostoli ori ikokan leni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paulu o si de ara re le owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi wo si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem Paul n tesiwaju lati gboran si olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipenija ti a pe wipe o ye ki o lo si Jerusalem bi o ti le je wipe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro sinsin o pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan olorun ki se keferi sugbon woli eni ti o n paapa mo nipa eni ti a n pe ni emi mimo o debe o si mu amure Paulu o de ara re o wi pe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni olo ma se o oni wahala wa niwaju isoro a po fun nitori wipe bi o ba gboran si olorun lenu esu ota emi wa koni je ko gbadun asiko si awon ju ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabirin awon ore awon ti o mo paulu ni won be si ni so wipe paulu ma se lo gbo idahun paulu ni ese ketala nigba na ni paulu dahun wipe ewo li eyin se yi ohun ti o ye ko so fun onile niyan nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti a bi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere lo ti ja papa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni ansore tele omoluwa bi sini iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o nlo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibatan ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni okun le sibe mo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile esin to wo labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta so le sibe baba o si kere ninu ise esin ago church onora awon aga iwasu onoye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won kin so fun enkan to nlo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o lo se eko bibeli ma gba were mesi o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu ile won awon ni wasu o dun lenu won won ma so fun wipe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokanda igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e a wa bere a ma so ko o temi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o n gbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju ile elomi kakiri o tun wa asu paga iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amuni ti lile elomi to gbon inu wa tun pe si koro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penupo na so fun paulu wipe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketala nigba na ni paulu dahun wipe ewo le eyin se yi ti eyin so kun ti esin mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so kun won ma daya fu o nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihinrere ti a fi to lenu wo yi wipe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki ori ti o je ki oni eti omo ti o ngboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu ni bi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si olorun lenu ṣùgbọ́n Paul ń sọ fún ọ wípé nítorí èmi ti múra tán kìí ṣe fún dídè nìkan ṣoṣo kìí ṣe fún dídè nìkan ṣùgbọ́n láti kú pẹ̀lú ní Jerusalemu nítorí orúkọ Jésù Olúwa a ò tí pè ọ láti kú. Wo ẹlẹgbẹ́ wa aṣáájú wa nínú ìgbàgbọ́ ẹni tí a fẹ̀ jẹ́ Jésù Kristì kan náà ra padà bí a ti rà wá padà àwa tí ó ní ìgbàlà ẹni tí ó mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí àwa náà ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó pinnu nínú ọkàn rẹ̀ tí kò sì ṣe iyèméjì tí ó ń sọ wípé bí ó ṣe ti kú ni mo ti yá nígbà tí a kò lè pa á ní ọkàn dà àwa dákẹ́. Ohun tí mo fẹ́ kí o ṣe àkíyèsí nìyẹn kò sí bí wọ́n ṣe lè sọ ọ̀rọ̀ tó kò sí bí wọ́n ṣe lè wíjọ́ tó pẹ̀lú rẹ ni tí wọn bá rí wípé wọn ò lè pa ọ lé ọkàn dà wọn á dákẹ́. Ṣùgbọ́n bí o bá jẹ́ ẹni tí ó dẹ̀ ẹni tí kò mọ ọlọ́run púpọ̀ ẹni tí kò ní ìpinnu tí ó dúró ẹni tí wọn lè dẹ́rùbà tí wọn lè fẹjú mọ́ tí wọn lè sọ fún ọ wípé bó o bá gbọ́ àárí sí ọ táyà ẹ ti ń já tí wọ́n á pè pé arábìnrin ó yá ní ẹ̀kọ́ bíbélì ó tó sọ pé ẹ máa nìṣó ẹ̀mí ń fẹ́ ó ṣàìlera fún ara bó bá ti ri pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún kẹ́nu tí ó ju bẹ́ẹ̀ lọ bó bá wà nínú àwọn ẹni tó ránṣọ àwọn gbogbo ẹgbẹ́ wọ́n sọ pé owó tiẹ̀ ń kọ́ tá a fẹ́ fi ṣe ìrúbọ kí káwọn èèyàn lè máa mú aṣọ mi ò kì í ṣe ìrúbọ mọ́ wọ́n wá sí ṣọ́ọ̀bù ẹ mi tó ti ránṣọ wọ́n á kóra wọn dé pẹ̀lú ẹgbà lọ́wọ́ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n á sọ pé ó yá ẹgbẹ́ machine ẹ̀ wọ́n á gbé lọ wọ́n á gbà tán bá ṣe fìtínà sí ẹ tán bá fi ẹ báyìí pé a lọ lọ́kàn ẹ ó ṣe é ṣe kí wọ́n náà kó lọ bá pé kò burú ẹjọ́ òrìṣà náà àjọ má sìn tàbí ó ṣe é ṣe kó ti jẹ́ pé ó ti ń fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ìgbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú iṣẹ́ rẹ tàbí ní ti ìgbéyàwó rẹ gẹ́gẹ́ bí o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí àwọn èèyàn sì máa wá bó bá jẹ́ ìyàwó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé torí wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ò gba òun láàyè láti dúró nínú ilé ẹ tó sì ti ń ka bíbélì àwọn òbí ìyàwó yìí wọ́n á ti pè pé ó ṣọ́ ọkọ ẹ ibi tó ń lọ yẹn wàárí àbọ̀ ẹ tó bá máa dé a gbé bíbélì rù níjú àwọn tó ń kọ lọ́hùn-ún a kàn dé ni tá a sọ fún ẹ wípé o jẹ́ palẹ̀ ẹrú ẹ mọ́ pé ìwọ ni ìyàwó kejì ṣọ́ o bó o bá sì ti dé ló ń fún ìjàmọ́nú wípé ń bo lo ti ń bọ̀ ẹ̀kọ́ bíbélì ibi ò ní gbé mi pẹ̀lú ẹ o tó bá kọ́ ẹ lọ́hùn-ún wípé kó wá pè mí ká máa sọ̀rọ̀ kan pé bóyá kí n wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan díẹ̀ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ẹ máa jẹ́ ká yé le fún ẹ o ti ẹ̀ tí sọ bẹ́ẹ̀ o ti ń sọ sí ẹ lẹ́nu wípé o tó bẹ́ẹ̀ o ìwọ ló máa mú ìpinnu wípé o fẹ́ ní ìgbọràn pípé sí ọlọ́run nígbà tí wọ́n bá ti ri wípé wọn ò lè pa ó lé ọkàn dà wọn á dákẹ́ ọ̀rọ̀ sísọ wípé ìfẹ́ ti olúwa ni kí a ṣe. Wo Galatia orí ìkíní Galatia orí ìkíní láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá nítorí ẹ̀yin ti gbúrò ìwà ayé mi ní ìgbà àtijọ́ nínú ìsìn àwọn Júù bí mo ti ṣe inú ni bí ni sí ìjọ ènìyàn ọlọ́run ré kọjá ààlà tí mo sì bà á jẹ́ mo sì ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúgbà mi yọ nínú ìsìn àwọn Júù láàrin àwọn ará ìlú mi mo sì ní ìtara lọ́pọ̀lọpọ̀ sí òfin àtọwọ́dọ́wọ́ àwọn bàbá mi e ti a ti nse tele tele ni Paul nso fun wa wi pe ohun papa ohun o fa seyin tele tele ninu ise isin sugbon o se wa laanu wi pe isin atowodowo lasan ni isin ti ki gba nila isin ti ki gba ese lowo eniyan isin ti ki gba ijekuje imukumu ifekufe lowo enikeni oni ohun ta awon toku yo ninu esin ninu isina ninu iwo okunkun ninu inu nibi ni ohun se inu nibi ni si ijo eni olorun re koja ala wa wo ese ikedogun sugbon nigba ti o wu olorun nigba ti o wu olorun o je mo pe akoko ti o wa yi o wu olorun ni iwo to tun wa sihi to wa joko to nko eko oro olorun se bi o mo wi pe awon egbe wa bi a se nsoro ni ibayi won wa ni ile tete won wa ni ile oti won mu amuyira amutosara ba se nsoro yi awon egbe wa

0: ti omo te se bi igbisi na nko na nko ba wa bon ba ti e joko le wa ile won mo te ro pe o da na papa abi o da yebi laye atijo ta ba bimo won wa mu amu yira nle wa ati ile na ma ti ma so so ku so kan to dele won ti subu gota ni yawo alufa abe lowo e pe oko mi nko ko dele eni o wa bi sugbon ele topase o a wa ri pe oko ti subu nu gota lati ile e se igbagbo niyan igbagbo ni ifoju okan ati sina pupo ni oni afoju tin fi ona han etin fona ha afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho eya pupo lo wa fun awon afoju sugbon iki lo wa fun awon eniyan ti won wa su sugbon ti awon fun awon oni igbala bo ba wo Deuteronomy ori iketa dini ogbon ese ikeji dini ogun Deuteronomy ori iketa dini ogbon 27 ese ikeji dini ogun 18 egun ni fun eni ti o se afoju le ona elese to wa jeje ti e to nfe lo si ijoba olorun afoju ni orin kan so fun wa ni awon ilesin pe afoju le alaigbagbo ko mo se olorun gbogbo awon alaigbagbo gbogbo awon elese gbogbo awon ti o ti ri igbala afoju ni won alufa ti o ba si wasu ti o tun si won lona a so fun wa wi pe egun ni fun eni ti o si afoju le ona gbogbo eniyan yo si wi pe ami ori ikeji din ogbon Deuteronomy ori ikeji din ogbon ese ikokan din ni ogbon ohun to ma nsele si awon afoju ni yi iwo si ma fi owo tale le osan gangan bi afoju ti fi owo tale ninu okunkun iwo ki yo si rirere le ona re awon ti o sa olorun ti le an so fun bayi mo nbi olorun pe ke yi ki o ma se je ipin re awon ti won oko ese won sile awon ti won wa wo mo boya iyawo keji iyawo keta iyawo kerin o nso fun wa wi pe afoju ni won o si nso wi pe won ko ni ri re le ona won eni ini lara sa ati eni kiko le ojo gbogbo ni won o je ko si si eni ti yo gba iru eniyan be sugbon Jesu Kristi bi o ti so fun wa ni isaaju o n so fun wa wi pe ohun ni ohun wo awon afoju ohun lo n wo won san o Marku ori kewa ki a to lo gbadura ni asale yi nisisiyi a ti mo awon afoju ni awon ti o ri ona olorun awon ti ko ti mo iye ainipekun awon ti olorun aye yi ti o ti ra ni iye ti o ti fole oju awon ti oso aye jije awon ti o ti ra ni iye awon ti o ti fole oju awon ti o fi rere pe ibi awon ti o fi ibi pe rere awon ti ko ri imole ogo ti hin rere awon won yi li afoju sugbon ani eleri Jesu Kristi wi pe ohun ni o wa mu iriran itunriran ba awon afoju a si nfe ka Marku ori kewa yi lati mo bawo ni Jesu Kristi se nse iru nkan be bo ba je afoju bo ba je elese bo ba je eni ti o ni ilo igbala ti Jesu Kristi mu wa wo lati ese ikerin din ni 46 Marku ori kewa ese ikerin din ni 50 won si wa si Jericho bi o si ti n jade kuro ni Jericho pelu awon omo ehin re ati opo awon eniyan Bartimeo afoju omo Timeo joko leba ona o n sagbe ranti o gbogbo awon elese ni won ma n sagbe bo je obirin a ma toro owo lowo awon okunrin bo je okunrin a ma wa sekere pelu abetele gbogbo afoju patagba lo nsagbe awon elese ti imole ihire o ti imole si loju won ma nsagbe nigba ti o gbo pe Jesu ti Nazareti ni o bere si ki gbele ohun rara wipe Jesu iwo omo Davidi shanu fun mi bi a ba ngbadura awon elomi won mo ba ti gbadura won adake sibe bo ba dake Yoruba so fun wipe tara ya ba edake oni sugbon ti elese ba mo ise re ki pe lori ikunle bo ba ki gbe to Olorun wa to so fun Olorun wipe elese ni mi to tiju to so fun Olorun bo se je ile e ona e iwa e irin e isise e to so gbogbo e patapata fun Olorun to ki gbele ohun ra wipe saanu fun mi iwo omo Davidi saanu fun mi elese ni mi oju mi fo si ogo re oju mi fo si ihirere oju mi fo si eko ti o ye koro ni ese ikeji din ni adota opolopo si ba wi ki o pa enu re mo bo se n ba ewe niyan bo ba dele nsin o sese ki oko ki o titilekun ko mu kokoro ko lo wa kan lekun tititi bo ba si de agbayin ko le wole a ora wole ifoju okan ni iwo to wa ko beyan se nse ore fun oko beyan se ntoju oko beyan se nferan oko toko wa ro pe o lo se nkan ti o da to tun ti e mota bi o ba je ifoju okan iwo to wa wa bi Jesu bi a se se olore ati ile re ni rere sugbon ti oko ti oye oye ta si so fun wi pe joko bo ba fe ki le ko gba emi pelu e ye gbadura ye lo fe ko bibeli bibeli je ti poju osan bibeli oru bibeli aro bibeli ki lo de to be iya ni pekun lo de to be won so fun o pa enu re mo iwo lo ni panu mo se o mo bi to tin bo si mo bi to nlo abo mo bi to nlo ijoba Olorun la fe lo bo jo mo de ni le ewe ni bo ba tin ke pe Olorun wi pe afoju ni mi fi ona han mi la mi loju ni baba ati iya tin so npe gbo o to ba je ti oro hinrere ti oro igbala ni ile ewe e adekun e kekere niyan bibeli ni bi iya ati baba ba ko mi sile oluwa yo tewo gba mi bo si je omo ni bi ise bo tin di ago marun ti ago marun abo lo so fun oga bi ise pe mu lo se eko bibeli lo so wi pe aye ma gba e o ni bi ise mi lo tin so pe o lo se eko bibeli awa ta wa ku senu ise ko awa elese mi o so be o emi elese mi fe lo gbo oro Olorun be elese se nigbala to ba lo ko fo nso ohun aro la ma wa si bi ise osogbo o si gbe bibeli e o nbo gba to ba si de laaro ani ko lo gba iwe lowo eni to ngbe lodo e pe ti bi ba ma wo fun e gege bi ile ise eko bibeli yen o ni lo mo won so fun eni e pe ko dake adura gbigba ko dake lati ma wa iranwo lodo Olorun eleda re awon o si le ran lowo bori e ba yi nibi to wa yen won fo ti e jade gba tan ba ti gbe e debi don don don titi iya e papa ma so pe bo ti e ku papa o san wahala ti poju bara e o da bo n yagbe sori ibusun e gba tan ba ti yi aso e pada le meji ti gbogbo e runku na ma so pe bo ti e ku papa a kan le fowo ara wa pa ni bo si ku bon fe si e be ni kan fe ti won sinu sora e o fẹ ti mi sinu koto ni e se bo fẹran e se bo so pe bi nanjo ma ba lo bojo nro emi pelu e ni airo o ise ti ku o awon ore ti o fe ko nigbala niyan awon to npon le loni bo ba ti ku ba e to ti pajude na ti wa iwe account owo e na ti so pe ki lo fi ile bo ba fi nkan sile ton ri 10 naira ninu won ni alakori o ti fun church ni gbogbo e owo ni won wa oro kan fẹran owo e na fẹran bo ba dola to n da to lenu ti gbogbo apa e otun ti gbogbo e ro won ni wa le e mo awon to fe ko gbadura
1: bi wahala ba si di olorun kan lo le ran olowo won o si ni je ko ke pe olorun to le ran olowo o je ju won le
0: we se ti anka opolopo si ba wi pe ti o pa enu re mo sugbon o si ki gbe ju be lo iwo omo dafidi sanu fun mi jesu si dese duro o si pase pe ki a pe wa won si pe afoju na wa won si wi fun pe tuju ka dide o npe o o si bo ewu re sonu o dide o to jesu wa kini ti to bo ewu e sonu o fe lo ri oba awon oba oluwa awon oluwa aso edoti aso ese aso buruku o yan sonu aso akisa aso egbin o yan sonu kuro lokan e bo tin lo ba olorun to nso pe olorun sanu fun mi to nso pe jesu npe o fe gbokan ela bẹni gbogbo aso ero to npa tele tele aso ese aso rin de oru gbogbo eto oni tele tele o yan gbo esonu ijewo ese niyan o nko ese sile nitori pe oba awon oba ki lajuri ese gbogbo egbin gbogbo idoti to wa ni gbesi aye e wa ko won sile bo ba nbo lodo jesu jesu si dahun o si we fun pe kini iwo fe ki emi ki o se fun o afoju na si we fun pe raboni olukoni ki emi ki o le riran Jesu si wi fun pe ma lo igbagbo re mu olarada loju kan na o si riran gba to si riran tan o ba nwa ile asewo kakiri mo se bi awon ti won lo si lesin e mo lo si ipade ta gbangba mo ti ba Jesu pade won na ba Jesu pade won tun gbona le ti ile oti lo mo ba Jesu pade irede oruko ju won le iyen o ba Jesu pade o si won wa ni oni o si riran o si nto Jesu leyin le ona mo gbagbo wi pe loni bi olorun tin la o loju emi to nfi ire han to ndari esere ji o to nwo esere nu to si so wi pe lo ki o ma riran eni to ba riran bo tin ka bibeli a ma ye o ife bibeli a wa lokan e I oro ihinrere eko to ye koro a ma dun mo bọ́n sọ pé ìyàwó méjì ò da gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run èyí kejì tó ti fẹ́ sí kejì ló ti ń béèrè àmọ̀ràn wípé kí ni kí n ṣe bọ́ọ̀ ni kí n ṣe sọ fún kó lè lọ bí ọlọ́run sì ti ń dáríjì ọ̀bẹ́ ló ń fi agbára fún ọ máa lọ má ṣe dẹ́ṣẹ̀ mọ́ ìgbésí ayé ayípa bó ti ń jà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò ní lè jà mọ́ bó ti ń búyàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ èébú adéhùn ìríra fún ọ bó ti ń wọ aṣọ tí ó bò ti jù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń fi òhò rẹ hàn gbogbo àṣírí ara ẹ tó ń fi àwọn ọkùnrin àbí àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ bó bá ti ń dẹ́ ní ìgbàlà bẹ́ẹ̀ ló ń bo ìhòhò rẹ gbogbo ọ̀ṣọ́ ayé tó kọ́kọ́ra tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ èyí tí èṣù bẹ́ẹ̀ ọ níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń fi àwòrán èṣù hàn bó ti ń ní ìgbàlà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ló ń di ìríra sí ọ àwọn èèyàn tán bá rí ẹjọ́ kejì wọn á sọ pé ṣé ò sí nǹkan o wà ní kò sí nǹkan wà ní kí ló dé tán sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní oyí padà ni ògo jésù ẹ wà jésù nìyẹn a ní èyí tẹ́ kó gbogbo èyí tẹ́ ń kó sétí ńkọ́ àti handcuff tẹ́ ń kó sọ́wọ́ ṣe mọ èyí tán fi ń di àwọn ẹlẹ́wọ̀n wọ́n á fẹ́ mú ọ lọ sínú black maria èyí tán kó sọ́wọ́ àti okùn tá ń so mẹ́ran lọ́rùn tó ń kó sọ́rùn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wà á ní ọlọ́run ti já okùn kúrò lọ́rùn mi èyí tán kó sẹ̀sẹ̀ nǹkan pátápátá lọ́lọ́run ti já kúrò ara mi wá mọ ara mi fúyẹ́ gbogbo ẹrù èṣù pátápátá àti lórí bẹ́ẹ̀dì ni o àti lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì àti èyí tá a so mọ́ ojú wíńdò àti èyí tá a so sọ́rùn àti èyí tá a fi sí ìka ọwọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá ni mo ti yán sọ́nù ẹ̀jẹ̀ jésù ti wẹ̀ mo ti di mímọ́ nísinsìnyí ojú mi là dáadáa èyí tí mo rò pé kò sí nǹkan tó burú nù ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà tí mo jẹ́ afọ́jú ń sìn mo mọ̀ pé nǹkan burú nù ẹ̀ ìgbàlà nìyẹn o bọ́kùnrin bí jésù ti ń là á lójú bẹ́ẹ̀ ló ń ju àwọn nǹkan tó ti kọjá lójú wọn sílẹ̀ ló ń tẹ̀lé jésù bó bá gbàdúrà lónìí tó sọ fọlọ́run wípé làmí lójú dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí bọ́lọ́run bá sì ti dáríjì ọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bó bá ti ní ìgbàlà ìsọdí mímọ́ ló tẹ̀lé wà á máa ní ọlọ́run sọ ọkàn mi di mímọ́ gbogbo ìgbésí ayé ẹ wà á kó lé ọlọ́run lọ́wọ́ pátápátá pé ọ̀nà tiẹ̀ ni mo fẹ́ rìn ìfẹ́ ni mo fẹ́ ṣe iṣẹ́ ni mo fẹ́ ṣe bó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ iná láti ọ̀run wá ẹ̀jẹ̀ jésù á sọ ọkàn rẹ di mímọ́ bó bá sì ti ń sọ ọkàn rẹ di mímọ́ bẹ́ẹ̀ ló ń béèrè fún agbára mímọ́ kí a fi agbára kún ọ láti ṣe iṣẹ́ ìsìn tí ó tọ̀nà bó bá sì ní ìgbàlà kó sọ fọlọ́run
1: a gba okan re la a si se oloju ti emi emi wi pe mi o ni lo eko yin rere o je ki o je ti wa ori kunkun ati agidi iyan jija ati ote lilo di si oro olorun o je ki eyi ni ki o je ti wa bi o se ti wa ni awa ni o fun ni okan ti o ro ti o nfe gbo ti o nfe gba ti o nfe gbagbo baba nitori iru anu yi nitori o da wa lola be gba pe ati yin wa ambe o gege bi o ti je ki o ye wa wi pe iya ise iparun ati idajo wa fun awon ti o ku ni ko ifoju won awon ti olorun aye yi fo loju awon ti ohun oso aye irin aye iwa aye ti o ra ni iye o nje ki o di mo fun wi pe idajo nbo fun won nje ambe o wi pe gbogbo awon ti o ti gbo oro yi ti won sin ronuku ada tokan tokan ti won bebe fun ore ofe ati anu lati odo re ti won sin fe idariji ni ekun rere fi fun ni oruko Jesu sanu fun oni koloko wa nje gbogbo awon ti o ti yi pada awon to ti dari ese won ji a nbe o wi pe iwa won igbesi aye won je ki o di otun iyi pada to to lati oke wa je ki o je ti won okan to n korira ese emi ti o n sa fun ese nigba gbogbo nibi gbogbo je ki o je ti olukuluku wa ni oruko Jesu a mo pe bi a ti n pada lo si ile awon ti won o fe lo joba orun ti won o si fe ka lo awon ti won ma n pani lokanda awon atanije awon afoju ti won fi ona han afoju o se se ki won ki o fe da pada ni oju ona yin rere yi baba yo wa kuro le owo won bi won ba ti so ti won fe pa wale okanda je ki emi re ki o se abo fun wa ipinu ti a ti ni pelu re lati wa pelu Jesu Christ titi de opin ma je ki aye ipinu yi ni oruko Jesu pa wa mo bi a ti nlo pese oko fun abi a ti nlo sha mo na wa ni bi owo ta nlo a si nbe o wi pe gege bi a ti di eni igbala awon ti o ti gbala awon ti o ti dare ese won di awon ti o ti so di eda titun a nbe o wi pe lese kese ti o ti n sese yi ni okan wa ni ka ma di ajin rere lati so itan agbelebu fun awon elomiran adupe ko ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Baba wa tin be le orun. A dupe bi a ti pejo loni. We pe a pejopo pelu ayo. Pelu inu didun. Pelu ireti we pe ohun gbogbo ti a o beere le o se fun wa. Nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun wa ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi le si n gbo ti wa bakan na opolopo eri lati n gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adope we pe ti gbo loruko Jesu Kristo Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori wi pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wi pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan wonyi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa sihin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke ari wi pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wi pe a fiye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re ni wi pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wi pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wi pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo Israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni a ri wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni a ri wi pe eni bi mose oni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo kikini ninu oro mi ki o koja lo lai se oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe mose o bo bata ko lese joshua o bo bata ko lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaiah papa wepe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wepe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wepe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifarahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wipe awon je woli won ma ro wipe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti o san de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wepe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wepe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri wepe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wepe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wepe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana wepe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wipe isotele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wipe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni aje woli ye ke a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihi ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihi ni Olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lailai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso ni olorun won duro ti oro yi won ri we pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa we pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri we pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni we pe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi ani igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe nigboya nigbose oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo we pe oun paapaa oun ni agbara iso tele yi oun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti oun so lati enu oun jade ki oro ti oun so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemu lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki ki a si je ki Olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ki won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti an so lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o sese ki awa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikokan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o sese ki olorun ki o ba won so loju ko oju o sese ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiyesi gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o sese ki o ma so wi pe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiyesi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ise oro oluwa niyan o sese ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o sese o le je awako bi o ti fe gba ona kan o sese ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo n ba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o sese ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo n rerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun ti n dan ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo n ba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri eni kankan bi eni si tin fe ba o sore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so o di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe oluwa olorun sawo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi fi ole enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wo pe oluwa fi oro re fi won li enu ni igba kugba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
2: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wipe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wipe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wipe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wipe bi a ba gbadura fun alaisan wipe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wipe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli wipe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wepe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wepe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je kin ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni ati nwo ori ketadinlogun ese kini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihin ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa si waju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo eyi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin dinlogun Rome ori keji ese ikerin dinlogun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won papa ninu ede Yoruba o ma nso we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi papa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je we pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe ah mo gbe ah igbe ni fun mi
1: ah ori mi buru ah isere ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bo so pe ah kilode o omo yin ni won gbe lo si ta o lo si ta sugbon o ba ija ba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti da po mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise eni amo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori 65 ori 65 Isaiah ki awo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran o leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elija ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun wa we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elija si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru eyi lo e ki a ri lenu onigbagbo ma beru iyawo n sa aisan ni ma beru omo lo n sa aisan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon aso fun pe omo wa owo o ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun pe o ma dabi eni pe mo n gboro pe ise fe bo lowo awon ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini e ti a osoro wipe ni tori pe Jesu Christi wa laye emi o wa laye bakona Elijah so fun wipe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iye fun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini ari pelu awon woli ninu majemu lai lai ati ninu majemu

pe o fale die wi pe a o muse lese kese ke a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si ni yin olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boja boya ojo iku ti sumo to si boya awon ton se mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o sese ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe e gbo oro olowa bayi le olowa wi ni iwon ni iwoye ola le aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti ohun mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba ini nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le nja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le nso pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni we pe oro yi a ko tete mu se ki a ri we pe a mo we pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri we pe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu marko ori ikokanla marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se gbogbe ti o dabi eni wi pe irora po

wepe ife yi ki o kumo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese tin ko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni loruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye kiri ti e wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni a tun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose. Bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini ase ti ko ninu ori keji loni anwo ori keta ase nka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon epistle papa papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi abasi gbaro bi abagbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo se je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi ati nka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a n gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki a ba le je eni ti o n fi ohun rere awon ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi a ti si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti a n ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun a si lati wo bibeli wa bi a ti n si bi a ti n ka mo n ka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun e ma ronu awon nkan ti n be loke ki se awon nkan ti n be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o n so nipa igbe aye eni ti a ji dide ni ese ikini o ni nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe majemu titun yi a ko ni ede giriki ede giriki ti a fi ko majemu titun yi bi a ba ka ese ikini.

0: ó sọ wípé ǹjẹ́ nígbàtí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi, má ṣe jẹ́ kí ó ṣe ọ́ ní kàyéfì. Ìkan náà ni ó sọ pẹ̀lú ìdánilójú wípé àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, àwa tí a ti di àtúnbí, ó ní a ti jí wa dìde, kò sí tàbí ṣùgbọ́n nínú rẹ̀, wípé lóòótọ́ láti jí wa dìde pẹ̀lú Kristi. Ó wá ń sọ wípé nígbàtí o mọ̀ wípé a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, tàbí bí o bá fẹ́ fi àmì hàn wá wípé nítòótọ́ lẹ a ti jí ọ dìde pẹ̀lú Kristi, ó ní ohun kan ni ó yẹ kó jẹ́ ìlépa ọkàn rẹ. Ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà, tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ó sì wá ń sọ fún wa báwo ni a ṣe lè ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè. Àwọn tí kò lóye wọ́n lè rò wípé kí a máa wò kìsá, kí a máa wòlẹ̀, kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣe àlàyé ní ẹsẹ̀ ìkejì, ó ní kí a máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. Bí a bá ń sọ wípé kí a máa ṣàfẹ́rí, kí a máa wá àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, ìtumọ̀ rẹ̀ yé ní ẹsẹ̀ ìkejì nígbà tí ó wípé kí a máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹta, èrèdí tí ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, kì í ṣe nǹkan tí ń bẹ láyé. Ní ẹsẹ̀ ìkẹta ó ní èrèdí rẹ̀ nìyí, nítorí ẹ̀yìn ti kú. Ní èdè mìíràn, ní èdè wa, bí a bá sọ wípé ẹ̀yìn ti kú, jẹ́ wípé ẹ̀yìn ti fi ayé sílẹ̀. Ó ní nígbà tí a ti kú, tí a ti fi ayé sílẹ̀, àwa tí a ti fi ayé sílẹ̀, tàbí àwa tí a ti kọ ayé sílẹ̀, kò yẹ kí a tún máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Kò yẹ kí a máa ronú nípa ohun tí ń bẹ lé ayé. Àwa tí a ti kú, tí a ti kọ ayé sílẹ̀, tí a ti fi ayé sílẹ̀, ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, nítorí a ti fi ìyè wa pamọ́ nínú Kristi, pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. Ó wá ń sọ wípé bí a ti ń rìn, ọ̀nà tóóró tí a ń rìn, ó yẹ kí a máa rìn ní ìwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ wípé a mọ̀ wípé ibi tí a ń rìn lọ, ó jẹ́ ìlú ọ̀run rere, wípé kì í ṣe kí a tún máa padà sẹ́yìn. Ó ní nítorí nígbà tí Kristi, ẹni tí ń ṣe ìyè wa, yóò farahàn, nígbà náà lé ẹ̀yin pẹ̀lú ó farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Jẹ́ kí n rán ọ létí wípé nígbà tí a dá ènìyàn pẹ̀lú erùpẹ̀ ilẹ̀, ṣe rántí wípé nígbà tí ègún dé sórí ènìyàn, Ọlọ́run wípé erùpẹ̀ sáà ni ìwọ, ìwọ ó sì padà di erùpẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ mú jáde nínú rẹ̀ ni wípé iyè ènìyàn gan ó wà nínú èémí tàbí iyè àti ẹ̀mí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì, nígbà náà ni ẹ̀ṣẹ̀ wọlé. Láti ìgbà yìí gan tí ènìyàn ti ṣubú, ni a rí wípé ìfẹ́ inú ènìyàn ó máa ń fà sí ohun ti ayé. Ìgbà tó jẹ́ wípé inú ilẹ̀, inú erùpẹ̀ ni ènìyàn ti jáde, ohun tí ó sì jẹ́ ẹ̀mí Ọlọ́run, ìyè Ọlọ́run tí ó fi ènìyàn sílẹ̀ nígbà tí ó ṣubú, òǹfà líle kan wà tí máa ń fa ènìyàn sílẹ̀ láti ìgbà náà. Nítorí bẹ́ẹ̀, láti ìgbà náà ni ó fi jẹ́ wípé àwọn ènìyàn wọ́n di alárìnkiri, wọ́n ń ṣàfẹ́rí, wọ́n ń wá àwọn ohun ti ayé. Èrò wọn kò sí nínú Ọlọ́run, èrò wọn kò sí nípa àwọn nǹkan tí ń ṣe ti ẹ̀mí. Nínú orin Dáfídì 10:4, orin Dáfídì 10:4, ènìyàn búburú nípa ìgbéraga ojú rẹ̀ kò fẹ́ ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run, Ọlọ́run kò sí nínú ìrònú rẹ̀. Ṣé orí àwọn ohun méjì tí mo tọ́ka sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìkíní, kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, ìkejì, àti ṣe àfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè ni pé kí a máa ronú nípa nǹkan tí ń bẹ lókè. Bí ó bá ṣe àfiyèsí, ó rí wípé nǹkan méjì yìí ni a tún kó papọ̀ níhìn-ín. Ìkíní, kí a máa ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run, ìkejì, kí a máa ronú nípa rẹ̀. Ó wá ń sọ nípa ti ènìyàn búburú, ènìyàn nípa ti ẹ̀dá ara, ènìyàn nípa ti ẹ̀dá Ádámù, ènìyàn tí kò tíì ní ìyè Ọlọ́run, ìyè ayérayé. ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safe ri olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma n fi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti Olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atun bi tabi bi a ba ti di atun bi tele tele ina emi wa o njoreyin o nku lo nitori be o ye ki a gba Olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri nwa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Kristi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Kristi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa Olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolo oto si Olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re o ni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba Olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa Olorun o ti wa oju Olorun se o ti wa ife inu Olorun se o ti wa alaafia Olorun se o ti wa Jesu Kristi ni awari se o ti mo wipe Jesu Kristi je tire ati wipe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajimo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi o nwa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wo pe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ke a ma saferi awon nkan ti nbe loke ni bi ti Jesu Kristi olowa olugbada olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye ironu nkan ti nbe le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa daradara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re ko ni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo wi pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fiparamo Kristi ati abo re fiparamo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai paramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko se abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko se abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Christi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi da abo bo ara won ko si abo ninu ohun kohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Christi eni a fi wo apa keji yi fi paramo Christi ati abo re iketa ipadabo Christi ati isipo pada wa awon mejeji won yi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Christi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o si wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Christi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Christi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Christi nje bi ati jiyin dide pelu Christi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki nfi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Christi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Christi ku o ku fun ese wa ati wi pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati paramo aparamo iku re ari wi pe awa paapa aku pelu re se o mo wi pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ke a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori bi a ba ti so wapo pelu re nipa farawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti ku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la kokko a kan wa ma gbele bo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa a jiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wepe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wipe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wipe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi se bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi a ba ti ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a n wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan wonyi le o se fi kun fun yin ki se be a n wa ilu wa lorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ki a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni a ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa ohun na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni ohun ti okan
1: eni ti o gbagbo ni tooto ohun ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto ichurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto ichurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ibaje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi laala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ini wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yotan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yi so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan bẹẹni a ko si wahala pẹlu won pẹlu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye o nwo owo ati dukia ti won ni ninu aye o nwo awon fadaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi o nwo bi won se sanra to o nwo bi won se ni nkan ti aye to o nwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro we pe atigba ti mo ti se atunse o da bi eni we pe mi o ni nkan to awon ti o je we pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yo sese ipada seyin le de o sese ki o ma ro we pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o da bi eni we pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro we pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun we pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni nkan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni epo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won nfe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subo sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo ni kan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a nri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisisiyi a n wo fifaramọ kristi ati abo rẹ fifaramọ kristi ati abo rẹ Kolose ori kẹta ẹsẹ ìkẹta nítorí ẹ̀yìn ti kú a sì ti fi iye yí pamọ pẹ̀lú kristi nínú ọlọ́run èdè tí a lò níhìn a lo èdè tí ó lè yé wa ṣùgbọ́n a ń sọ nípa ohun ti ẹ̀mí kí a kọ́kọ́ wò nípa ti ara ikú máa mú ìyípadà púpọ̀ wá bí ènìyàn bá kú a máa sọ wípé a ti ṣí nípò padà èyí jẹ́ wípé ipò tí ó ní nínú àjọ ènìyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní imọ́ ìdúró tí ó ní tàbí àṣẹ tí ó ní nínú àwọn ènìyàn láàrin àwọn ènìyàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí a ṣí nípò padà ẹni tí ó kú

se lati ma gba iru nkan isaye mi kilode ti Nebukadnesar nse leisi mi kilode ti Olorun aye yi pelu awon iranse re kilode ti won se gbogbo leisi mi amo ro pe won ajeji ni won se ajoji ajeji nsele idaloro igbiyanju idawo to je oya aje ara oto ati awon ara oto wahala ani awon to ti ro pe won ni se leisi mi eleyi ni ibatan mi won feran mi nitori po ti fi aye re fun Oluwa patapata bayi o ti jowo ara re fun Oluwa ninu igba aye ododo ninu bi won won binu si o ki se tori ti e sugbon nitori igbe aye otun re nitori pe ododo tuntun ti Oluwa fun ara re to ti wa mu ko sese ninu aye re bi o se di atun bi to wa ngbe ninu Oluwa to ntesi waju ninu oro re to nfarada titi dojo oku gbogbo awon inu ni bi ni kekeke yi ati gbogbo awon iyolenu kekeke yi Olorun yo fun o ni igbagbo lati bori lati fori titi dopin ni oruko Jesu inana koni ju o kini waye won oni je o ani onkon yo ma tun o se ni yo ma so edo tun wa ma mole si wa ma ni ogosi ninu aye re ni oruko Jesu e je adide ro bayi ka wa bo Olorun soro ninu adura gbogbo nkan to ti fi han wa gbogbo on ti a ti ko ka mu gbogbo re lo sodo Oluwa ninu adura ati pe agbara re yo ma gbe yo ma po si ninu aye wa e je afi buku fun oruko Oluwa tori pe a pe wa lati gbegbe aye onigbagbo omo eyin Kristi boye oda tun bi ninu isoji kari aye ta bo ti di eni agbala fun opo ojo bayi o je ohun tan to dara aki oku orire o le ri pe inu ni bi ni nwa awon eyan won fe da be pe nwa to lodi si o bibele so fun wa pe ki so won ajeji gbogbo awon to ba fe gbegbe aye iwa bi Olorun nu Kristi ninu iwa ninu ise awon eniyan ko gbodo je ko yi okan re lati tele Oluwa mo ti pin lati tele Jesu nko ni yi pada nko ni yi pada eleyi lo ye ko je oro akomona re ni gbogbo ojo aye leyin mi agbelebu ni waju mi nko ni yi pada nko ni yi pada o gbodo fa aye gba onkohun to ku ma sele ta awon eyan ko e sile won o rerin si omo eleyi ko gbodo je ko yi pada lati ma tele Oluwa o gbodo tele Kristi o gbodo tele Kristi ojuse re ni lati tele Kristi Jesu ti pe o wa tele gege bi awon eyan mi mo to ti tele Kristi won o boju weyin won o gbodo boju weyin o ti datun bi bayi o ti datun bi o gbodo ronu lodi pinu no kan re pe wa tele Kristi wa si tele Oluwa yo ran lowo tori po ti ran awon eyan mo igbani lowo yo ran won na lowo o ran awon eyan mi mo ni igba ti wa yi o ran won lowo yo ran won na lowo o ran awon yen lowo won ko aye sile won tele yo ran lowo Oluwa Olorun wa ko soju saju ko ni soju saju lori oro re gbogbo n to nilo ni gbogbo ojo ni ko gbadura fori ofe Oluwa fun mi lori ofe lati tele o Oluwa fun mi lori ofe lati sin o Oluwa fun mi lori ofe lati mo yi pada Oluwa gbagbara wo mi lojojumo ara boya onigbagbo to ti pe ni o ma se yi pada nitori inu ni bi ni ati so fun wa pe ninu oro ta gbo tan yi pe inu ni bi ni o je ntun so ni dotun yo so ni gbagbo dotun ni a je ko ni gbagbo ko tun ma le si ko tun bo mo le si inu ni bi ni kibi ni to ba wa sodo re o ntun o se ni o nje ko ti bo dara si ni wa pinu okan re pe n o je Christian to dara si loni ju bi mo se ri tele tele n o je Christian to tun dara lola ju bi mo se ri loni wa pinu okan re pelu ori ofe Olorun lori aye re o le se wa tesi waju mo se tesi si awon elekan ti an gbianju lati fo pada tako won gbogbo to ba fe mu wa sona re tako gbogbo ibi ti ba wa sona re.

gbogbo ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́tẹ́ fi ń bà ọ́ jẹ́ nínú ìwà wọn pẹ̀lú láti gbé ọ ṣubú tako ṣùgbọ́n kó dúró dúró gbọn nínú ìgbàgbọ́ olúwa ọlọ́run wá ti pè ọ́ bó ti wẹ̀ ọ́ mọ́ yóò fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ yóò pa ọ́ mọ́ kò ní yí padà láti mọ rẹ̀ lọ́wọ́ yóò dì ọ́ mú lọ́wọ́ rẹ̀ olúwa yóò pa ọ́ mọ́ lójoojúmọ́ ẹ̀yìn ara àjùmọ̀ rìnrìn àjò àjùmọ̀ lọ à ń lọ sí ilẹ̀ ológo a ó débẹ̀ sọ pé àmì kí n gbọ́ mo ní wà mórí délé jẹ́ kí n gbọ́ àmì rẹ gbogbo wa láwọn mórí délé lórúkọ jésù ẹjẹ́ àgbàdúrà báyìí bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìkìlọ̀ tá a ní nínú ọ̀rọ̀ yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìmọ̀ràn tá a ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ yín a dúpẹ́ fún ìpèníjà tó ti wá látọ̀dọ̀ bàbá wa nínú olúwa pé gbogbo àwọn tó bá fẹ́ gbègbè ayé ìwà bí ọlọ́run nu kristi yóò fara da inú níbí ni à ń gbàdúrà pé ọlọ́run fún ara wa àti gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dẹni ìgbàlà nípasẹ̀ ìsọjí kárí ayé à ń gbàdúrà pé nípa agbára ńlá yín ẹ ó dì wọ́n mú ẹ ó pa wọ́n mọ́ bóyá wọ́n wà ní nàìjíríà tàbí wọ́n wà ní áfíríkà bóyá ibikíbi tó kàn wà nínú ayé bàbá gbàdúrà pé bó ti kínú níbí ní òde a ó tẹ̀síwájú lópin ohun gbogbo a ó rí ọ lójú kojú ẹ ó sọ pé káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere bẹ́ẹ̀ ni èyí yóò jẹ́ ìpín wa ẹ gbé wa dúró a dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ jésù ni a gbàdúà kì í ṣe gbogbo àwọn tó jẹ́ olùkọ́ ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ dáadáa kì í ṣe gbogbo ẹni tó lè sọ̀rọ̀ dáadáa ni olùkọ́ ṣùgbọ́n ẹnìkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ á yí gbogbo ayé padà olùṣọ́ àtẹ̀dọ́ yóò ẹkún mú yìí nígbà tó bá gbogbo àṣù àwọn ọ̀rọ̀ náà ó rọrùn ó hàn nínú ìtọ́ni wọn tó jinlẹ̀ tó ṣeéṣe fún gbogbo onígbàgbọ́ wọ́n ń pe ní níjà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹni tí ó kọ̀wé nípa wọn àlà isaacson ó sọ pé òun ó pe kúmúyì gẹ́gẹ́ bí oníwàásù tó wà láàyè tó ń kájú abẹ níkò tí gbogbo ìwàásù rẹ̀ dédá lórí bíbélì gbogbo ìgbà ló máa ń pè ní níjà pẹ̀lú kọ́mọ afẹsẹ̀ kan wí ẹsẹ̀ mìíràn àwọn tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ti ní ìmọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀nà tí ó ń gbà kọ́ ni kì í ṣe tó ń tún àsunsọ tún sọ ó ń lọ sínú bíbélì ní ẹsẹ̀ dí ẹsẹ̀ tó fi hàn ohun tó wà níbẹ̀ ó ń darí ó ń jẹ́ kí bíbélì kò sọ̀rọ̀ tí bíbélì bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípasẹ̀ rẹ̀ nǹkan ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí nǹkan mi tó lè ṣe ẹni tó jẹ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ nínú mathematics ní tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa ń yè kooro nínú ìkọ́ni rẹ̀ o lè rí bó ṣe ń ṣe nígbà tí ọba náà rẹ̀ bá kan ọkàn rẹ̀ iná náà ó wà nínú ọ̀rọ̀ náà nítorí pé eléyìí kì í ṣe èèyàn ló ń ṣe bóyá kó ń fọgbọ́n orí ṣe ó jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ń gbé nínú ọ̀rọ̀ náà ní nǹkan bí ọgọ́ta ọdún ní gbogbo ọ̀rọ̀ ìgbà tó bá ń sọ á sọ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ọgbọ́n ti ìwé àti ti ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó dá gbogbo rẹ̀ papọ̀ láti lè jẹ́ kí ó lè dé gbogbo ìran ní gbogbo ẹ̀yà ìwàásù tó fẹ́ gbọ́ báyìí a ti ṣètò rẹ̀ nínú ẹ̀mí kan náà sí bíbélì rẹ sí ọkàn rẹ payá sí ọkàn rẹ payá torí pé olùkọ́ náà kò ní pẹ́ kọ́ ni báyìí nínú ayé tó kún fún ariwo ẹnìkan wà tó jẹ́ pé ń dúró gbẹn nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó jẹ́ pé ó ń sọ lọ́nà tó ń yé ni pẹ̀lú agbára jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí alákòóso àgbà deeper life olùdásílẹ̀ ìjọ ìsọjí kárí ayé pastor dr w ekumuyi káàbọ̀ gbogbo èèyàn wípé bàbá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kọ́ bíbélì wa a dúpẹ́ olúwa torí pé ìwọ fúnra rẹ onínú dídùn nínú ọ̀rọ̀ náà nítorí pé ọ̀rọ̀ rẹ ni tó fi fún wa à ń béèrè olúwa pé kẹ fún wa ní ọkàn tó wà nílé tí ọkàn àtẹ̀mí wa tí ó wà papọ̀ bí a ti wà nínú ara à ń gbàdúrà olúwa pé ọ̀rọ̀ yín yóò ṣe rere nínú ayé olúkúlùkù wa ní orúkọ jésù ẹ bùkún fún wa ní olú ìjọ ní kẹ́ẹ̀sì bùkún gbogbo ènìyàn ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ti kóra jọ ní gbogbo ìjọ
ati egbe kegbe ti a ti kura jo ni gbogbo orilede ti a ni asopo pelu wa ebukun olukuluku wa nipasẹ oro yin e se oluwa nitori ti e ti down ni oruko jesu ni agbadura oluwa yobukun fe o le joko bayi mo fe ki olukuluku yin kaabo si ikeko bibeli wa a mo nkeko ninu bibeli fun ete kan papa ni pataki to ba wo oro ti a pe ni bibeli lede gesi b I b l e oni itoni to je ipile siwaju fifi jibiti sile fun awon ara mose fun awon omo israeli won ni lo awon itoni to se pataki mo ti le so wipe fun farao ati awon egbe ogun re leyin igba ti awon omo israeli lo tan won ro ninu ara won wipe awon na gbodo lo kan le pa won do farao se idanileko bibeli kan itoni to je koko ki o to kuro ni jibiti to ba je ko ti ro nipa ile ni gbogbo itoni akoko ti mose to fi sile won ba ti le pa won kan ba ti le pa won mesele lo sinu okupupa sugbon nitori pe won ko ti kun si itoni pataki ko to di pe won kuro ni jibiti sile ohun ti o sokunfa wahala won re won ri won ku won si lo si ayeraye egbe awon omo israeli funrara won pelu wa ri wipe mose bere lati ma to won o farahan won ni ori kerin eleta ti keko bayi a wa wa si ori karun bayi bi o se ntesiwaju mose o fun won ni awon ipile itoni to se koko ko to di pe won kuro ni jibiti ni ori kejila o fun won ni ohun to se pataki ipile ipile ati se pataki ohun to se pataki ninu itoni ti a nilo bi won se po odo agutan ti won fi eje na sori ile won ti won si duro ninu ile na ko ba le je pe angel ku apanirun ko mo ba mu won ko si pa won run won se daada nitori pe won teti won ko won gboran si ipile to se pataki ko to di pe won kuro ni jibiti fun awa ti a wa ni iloni awa o si ni jibiti a wa ninu aye oluwa ninu eko ta de nko ninu bibeli o fun wa ni awon ipile to se koko itoni to se koko ko to di pe a fa aye sile ko to di pa ku ko to di pe a fi ibi ti a wa ni lo si sare lohun leyin lohun ohun ta nilo ni tori pe eleyi ni yo mu wa di alabukun fun ti o fun wa ni iroyin ibukun to fun wa ni iya ni pekun to ba fe ni gbala to ba fe ni iya ni pekun a nilo eleyi itoni ti o di alabukun fun ta nilo ko ba le mu iye a ni pekun wa fun wa idire igba gbogbo la n wa fun awon to wa nigba gbogbo nigba gbogbo oluwa yobukun fun yin fun awon to sese bere lati ma wa e tesiwa lati ma wa tori pe nta nso nipa re ohun to nilo ni itoni to se koko ko to fi aye sile fun awon to wo wa ti an gbo soke fun igba soke ki igba soke ko to de nigba ti oluwa yo mu awon omo re kuro ninu aye yi ko mu won lo si orun rere to so pe be ni awa yo mo wa titi lae pelu oluwa a nilo itoni to se koko yi ko to di pe a fi aye sile ko ba le je pe a o ye ni akoko igba soke a o tesiwaju pelu itoni koko yi loni a n wo exodus ori karun a n so nipa ifagagbaga nla laarin olodumare ati agberaga oba ninu exodus ori karun a n wo ese ikini leyin eyi ni
ni Mose ati Aaron wole won si wi fun Pharaoh pe bayi ni Oluwa Olorun Israel wi je ki awon eyan mi ki o lo ki won ki o le se ajo fun mi ni iju wese ikeji ni ese ikeji Pharaoh si wi pe ta ni Oluwa ti emi yo fi gba ohun re gbo lati je ki Israel ki o lo emi ko mo Oluwa na be ni emi ki yo je ki Israel ki o lo wese keta won si wi pe Olorun awon Eberu ni lo pade wa awa bi o je ki awa lo ni irin ojo meta si iju ki asirubo si Oluwa Olorun wa ki o ma ba fi ajakale arun tabida koluwa o ti ri ni bi Mose se gboran si Oluwa lenu Aaron ti pade re awon mejeji bayi won ti ba awon omo Israeli soro won si ti fi han ami iyanu ise iyanu ele ti Olorun so fun Mose lati fi han Aaron ati Aaron lati fi han niwaju awon omo Israeli awon omo Israeli ni o pe ori kerin inu won dun nitori pe Olorun ti ranti won o ranti Abrahamu o si ranti Isaki o si ranti Jacobu o si ranti Majemu na o ti wa ran olugbala si won bayi Mose ki ba ro pe yo rorun ni lati ma ba awon Israeli soro o si so fun won pe Olorun anu Olorun agbara Olorun ise iyanu o ti farahan won si gbagbo bayi won wa de Aaron ati Mose wa de bayi sodo Pharaoh bi an se kede ohun t'Olorun so fun pe je ki awon eyan mi ki o lo si iyalenu won fun iyalenu won ati pe o fe o mu won lomi laya won Pharaoh ni pe ki le nso pe ta lo Olorun emi o mo Oluwa be ni emi ki o si je ki awon omo Israeli ki o lo won to so fun pe ntoluwa so re o ni o lo ran wa ifagagbaga wa bere ija lori agbara agbara olodumare ati agbara eyan lasan lasan agberaga eniyan nitori na koko eko wa toni niyan o sugbon ko to ko ma sele Olorun eleda wa olodumare oni obori fun Israeli obori fun wogan yo bori le oruko Jesu wa ni ira ti Oluwa mo bi ore lenu ohun to ki Pharaoh to le ma so omo asodi ti Kristi ni to nbo nijo waju nigba to pe gbogbo ba de ohun ti aso discrisi pelu yo se re yo joko ni ipo Olorun to kede pe ohun fun rara ohun ni Olorun yo fe fagagbaga yo fe fipa mu awon mesele ati gbogbo aye lati ma si ohun sugbon leyin ore yin ranti o pe Olorun ni o kuku bori igba ifagagbaga nla laarin olodumare ati agberaga oba eje awo nkan meta ninu re akoko iranse ti ayan lati owo olodumare ikeji okunrin agberaga fun iponju ohun ro pe ohun yo pon awon omo Israeli loju ni o si gbiyanju o seto lati pon awon omo Israeli loju ju bo ti n pon won loju tele lo tori pe ohun wa fun iponju sugbon fun ara re
ohun gan ni yo fi mu re gbogi ni bi iponju nla iketa mose tinu re baje ninu irora okan mose gbagbe ohun to luwa ti wi fun ni ibere pe farao ko ni je ki awon eyan na ko lo lona to rorun pe olorun lati se opolopo ami ati se iyanu awon iyanu latorun wa nigbo se yo gbesubu loki on gbogbo yo kegun eyin igberaga re ko to di wi pe o faaye gba awon omo israeli lati lo nitori pe mose gbagbe leyi pe ki se bi en feran je ko loro na o pe wa kan wole lo farao yo so pe ya ko buruko buru e ma je won lo o wa de en to ni banuje okan tori pe awon omo israeli awon pelu na won wa nu iponjo nla wo akoko iranse ti ayan lati owo olodumare oluwa lo ti yan o meta la fe wo ni akoko ase lati owo oluwa fun mose ikeji oni se iranse mose ni gbogbo ojo aye re oluwa ko fi akoko pe bayi ni o mose npe o bayi o omo 80 odun ni o bayi o mose le bo sise fun bi odun mewa si rara o fun gbogbo ojo aye e ni ase to gba ise iranse to gba lowo oluwa fun gbogbo ojo aye re ni nwo wo keta iketa iwasu awon iranse olorun fun awon ti o sonu iwasu awon iranse olorun fun awon ti o sonu akoko o ni ase lati owo mose ati owo oluwa fun mose ase lati owo mose fun ase lati owo oluwa fun mose exodus ori keta ese ikesan nje nisisin kiyesi igbe awon mosteli di odo mi emi si ti ri pelu wahala ti awon oba egypt n wahala won ese ikewa eleni ase na nitori na wa nisisiyi emi o si ran si farao ki wo ki o le mu awon eniyan mi awon omo israeli lati egypt jade wa o gbodo ma ranti ase na o gbodo je ki nkan kan ko mu ki okan re ko kuro ninu ileyi opa le dejo eleyi gan ko ni opin ise iranse na re tabi ase ta fun o on to lati se on lati ri daju pe nkon to ko ma sele ko mu awon mesele jade kuro ni ile egypt o le pese omi fun won lati nu apata o mu won jade o le mu mana fun won latorun mu won jade o le mo gbogbo oruko ati oye olorun o nlo jefa olodumare ni o ni exada o le mo imakima ninu bibeli sugba gbogbo imo to ba mo ninu bibeli gbogbo ifiran to ba ni ope on gbogbo o na ni pe mu won jade elesi ni ase ti a ni loni nwo worin dafiri 87 mo fe ka ese ikefa orin david ori 87 ese ikefa oluwa se ododo ati idajo fun gbogbo awon ti ani lara nti olorun se re o fe se idajo ododo ati sise ododo fun awon omo israeli wese ikeje ni ese ikeje o fi ona re han fun mose ise re fun awon omo israeli oluwa o fi han mose pe idi ti mose pe o re nigba to ba dodo farao nti o gbodo so fun re o gbodo duro ko fese mule ninu iwasu na titi wa fi ko gbogbo won jade lati mu won jade
lati iponju nla Isaiah ori keta le ni ogota ese ikokanla Isaiah ori keta le logota 63 ese ikokanla nigba na ni o ranti ojo atijo Mose awon eniyan re wi pe nibo ni eni ti o mu tinu okun jade gbe wa ti o mu won jade Mose lati fala si eleyi ninu ero re ninu adura re ninu ise iranse re ninu iwasu re ninu ohun gbogbo to ba se boya pelu farao tabi awon pidepide tabi awon ara egipti mu won jade nibo ni eni ti o mu won jade lati inu okun gbe wa ti ohun ti ti ohun ti oluso agutan owo eran re nibo ni eni ti o fi emi mimo re sinu re gbe wa ko le se leyi ninu okun ti re awa na a le mu elese jade kuro ninu aye ka mu wa sodo olorun ka mu wa ka mu fese mule ninu ijobo olorun ninu okun wa sugbon o fi emi mimo re fun wa adeni igbala emi mo nbe ri okan wa jeri pe bayi ati di omo olorun aso wa di mimo emi mimo emi mimo o ntenumo o fese iwa mimo re mule ninu okan wa ati baptisi wa ninu emi mimo emi mimo yi o san o lo pelu agbara o mu wa lokan le o ngba wa ninaju o fu ani emi nitori eleyi a le se ojuse wa eleyi ti o ti fun wa wowo ese ikejila ni ese ikejila ti o fi owo otun Mose da won ti o fi owo otun Mose da won pelu apa re ti o ni ogo ti o pin omi niya ni waju won lati se oruko ayeraye fun ara re ase na agbodo ran ti eleyi Hosea ori kejila ese iketala ni Hosea ori kejila ni ese iketala ati nipa woli kan ni Oluwa mu Israeli jade ni Ijibiti eleyi ni se ranse woli lati mu awon eyan jade kuro ninu ibi ko mu won jade kuro ninu ese mu won jade kuro ninu idibaje ko mu won jade kuro ninu awon idibaje tin be ninu aye ise ranse Mose gege bi woli aso fun wa ni wi pe nipa owo nipa woli kan ni Oluwa mu Israeli jade ni Ijibiti nipa woli kan ni a si pa ohun mo ise iranse woli ase Mose ko duro nigbati awon Moseli ti an jade won lati pa won mo ko mo ba je pe won to pada si Ijibiti tabi ko pada sinu idibaje tabi kan pada sinu borisa tabi kan pada sinu ise ti ara woli o mu won jade nipo woli o pa won mo ase e je ka wo ekeji nibe ekeji oni se ranse Mose ni gbogbo ojo aye re bi Oluwa ba ti pe o ti pe o sinu se ranse to je pe gbogbo ojo aye re lo gbodo fi se ti Oluwa ba ti fi emi re sinu re ti Oluwa ti ran jade pelu ase lati mu awon eyan jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu iwa ibi ati lati mu wa sinu ijọba Ọlọrun ki se ise odun kan ki se ise odun mewa o je gbogbo ojo aye e aso fun wa ninu Exodus ori keta ese ike tadilogun Exodus ori keta ese iketa dilogun 17 emi si ti wi pe emi o mu yin goke jade ninu iponju Ijibiti si le awon ara Kenani ipa to tele so pe ati si le tin san fun wara ati fun yin ni la to gbeyin o mu won jade mu won lo si bi kan
ki ko ti dope pe awasu elese jade kuro ninu ese won won wa sodo olugbala krisi oni iya ni pekun iya ayeraye iye lopolopo igbe aye asegun aye tin segun fun awon eniyan ta ti mu jade ise ranse yi si tesi waju ise ranse yi tesi waju igbala nbe didi omo eyin pelu wa bi awon eyan se ntele oluwa didi omo eyin tesi waju titi won fi meto won titi won fi mo iye lopolopo ti oluwa to ti pese sile fun won wa wo ori kefa wo ese iketala ori kefa ese iketala 13 oluwa si ba mose ati aaron soro o si fi ase fun won ase mo pase fun won nitori na ni waju olorun ati ni waju awon angeli mimo re ati ni waju awon oba nitori ni waju jesu christi eni to nbo wa su oro na se esimi nigba to wo ati nigba ti ko wo wa ba ni wi wa seto ni wa gba niyanju pelu eko gbogbo ati ifarada gbogbo tori gba yo de nigbati awon eniyan nigbati awon eniyan ki o fe gbo eko to ye koro won si yi eti won pada si itasan won si yi pada kuro ninu oro igbala sugbon iwo tesiwaju ninu ise ti aji rere se se evangelisi ko se ise ranse re ni ase pe woli oluko woli olorun o mu won jade kuro ni jibiti o si nko won ni oro ona ife olorun o fun won ni ase fun awon manseli ati fun farao oba ijibiti lati mu awon manseli jade ni ile ijibiti mu won jade wese ikerin din ni ogbon 26 ni ese ikerin din logbon 26 won yi ni aroni ohun mose na eni ti oluwa so fun pe e mu awon omo israeli jade kuro ni ile ijibiti gege bi ogun won gege bi eya won aroni ati mose won ni lati lo sodo awon omo israeli lati mori won ya won ti wa labe idaloro are ti mu won o ti su won won wa ninu siso ireti nu ireti won ti pin won gbodo lo gege bi iranse olorun kan wa ma mori won ya awon omo israeli ohun ti won ni lati se o ni ba won soro ko wa su lona to ye koro ko je ki won po kaka pe won fe jade kuro ni ile ejibiti ki won lo sin oluwa ki won sajo fun oluwa ohun kan na ni oluwa ti pe wa si loni awa ta je oluso agutan awo ni wasu awa ti oni je oluko oro na o fi aposeli o fi awon kan fun ni bi aposeli awon kan bi woli awon kan bi evangelisi awon kan bi oluso agutan ati awon kan bi oluko fun igbe gbigbe ara kristi ro fun ase pe awon eniyan mimo fun ise ranse ki a mu won jade ise ranse na ki se pe lati kan ma se amori eniya ki se pe ka wa ma gbe mose tabi aroni ga tabi ka gbe enikeni ga tabi lati gbe oniwasu ga oni lati mu won jade joanu irere joanu ori kedogun 15 ese ikokandinlogun iba se pe eyin se ti aye aye iba fe awon tire sugbon nitori ti eyin ke se ti aye sugbon emi ti yan yin emi ti yan yin kuro ninu aye nitori na nitori yeye ni aye se korira yin se ranse kristi oni lati mu awon eniyan awon elese ko mu jade ko nu aye
kuro nu idibaje aye kuro ninu ese to je baraku ninu aye ninu ise to gbajumo ninu aye ati lati mo wa sodo ara re pelu igbe aye otun igbe aye ti a sodo tun gaga bi oluwa olorun orun bo se fi se ranse fun mose mu wa jade olorun so pe woli bi ti re o ntoka si krisi emi o gbe dide fun awon omo israeli yo si so kan mi fun won yo wa su oro mi fun won oro re o ni lati mo jade idire ti jesu fun ara re so wi pe emi ti yanyin kuro ninu aye ti se ranse wa iwasu wa ikoni wa eto ta ba nse ti o ba mu awon eyan jade kuro ninu ese kuro ninu iwa ibi kuro ninu aye a o se se ranse wa ni ase pe ipe na ni pe mu won jade Corinth keji ori kefa anka ese iketa din logo 17 nitori na jade kuro laarin won ntoni wa su gbodo tenumo leleyi ohun ti ajin rere gbodo tenumo leleyi ohun ti ajere okan to ye ko tenumo ni pe tori na jade kuro laarin won ke si yara yin si oto ni oluwa wi ke ma se fi owo kan wa imo emi o si gba yin ese ikejidilogun 18 emi yo si je baba fun yin ki se baba fun awon to wa nu ese won o awon to si je pe won wa nu iwa bi won awon ti won o ti fi idi baje aye sile awon to ti ronu pada ti ati yi pada ti ati pada si oluwa ti won dani igbala ti igba aye won ti yi pada iyipada nla si ti sele iyipada nla lati igba ti mo da tun bi iyato nla ohun ti mo nse tele n o se won mo bayi ibi ti mo ma n lo tele tele awon be na ni ko lo mo awon aso ti mo ma n wo nigba na n o wo won mo awon nkan ti mo ma n mu nigba na n o mu won mo awon nkan ti mo ma n fa si mu n o fa won mo iyipada nla o sele nigba ti mo di atun bi n ti oluwa n so ni to n reti o ni nigba na leyin igba to ba ti jade o ni emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi ni oluwa olodumare wi awa si iketa ni isin iketa o ni iwaasu awon iranse olorun fun awon ti o sonu iwaasu awon iranse olorun fun awon to sonu nu luku ori keje mo fe ka ese iketa din la dota luku ori keje ese iketa din ni adota 47 je mo wi fun yin adari ese re ti o poji nitori ti o ni ife pupo eni ti a si dari die jin o na ni o fi fe die Jesu Oluwa o wa ninu ile okunrin yi tori pe pesibe fun jale obirin si mo pe Jesu Kristi wa nbe o wa sibe o ni idale bi ese re ninu okan re o sokun ko mo rerin ko mo dogweke ko mo rerin Jesu mo wa ri oni o mo ti gbe igbe aye to da igbe aye adun rara nigba to ri Jesu to ba ti fi gba kan ri Jesu rinu aye e wa ri bi o ti je eni mimo eni orun to ati bi iwo se buru to je lese ninu aye re eleyi lo mu e bi ba okan re o sokun o fi irun ori re nu omije to nti oju re jade sese Jesu Jesu wa wi pe nitori ibanuje fun ese
ati nitori mimo ti o mo iru igbe aye to ti pe tele ni ni on ti Jesu wa se lati wa ati lati gba awon to sonu on wa so wi pe ese re ti o po adari re ji o wese a daughter 50 o si down we fun obirin na pe igbagbo ore gba ola ma lo oro na re o ma lo ni alaafia ma lo pelu idariji ma lo pelu igbala ma lo ninu alaafia olorun an da wa lare nipa igbagbo ani alaafia pelu olorun aso fun anu jo anu ori keta ni logo 17 Jesu wa lati pe elese jade Jesu so wi pe ohun ti baba ti ran ohun lati se ninu aye ni oni lati pe elese jade ko nu ese ati lati pe won lati nu ijoba aye iwa ibi ati lati pe elese sinu ijoba aye raye ohun to wa fi fun wa re lati se wo Joanu ori keta ni logun ese keta ni logun 1717 so won di mimo ninu otito otito ni oro re ese ikeji din ni ogo gege bi iwo ti ran mi wa si aye ye be ni emi ran won si aye pelu Jesu wa lati gba lese la gege bi iwo ti ran mi sinu aye be ni gege be ni emi ran won omo eyin mi o wa lati mu elese jade kuro ninu ese won kuro ninu imutipara won kuro ninu ibayere won kuro ninu iborisa won ati kuro ninu ise tara gege bi baba ti ran be ni o ti ran awa pelu ko to ka so pe mo wa su rere opin iwa su na oni lati mu awon elese jade kuro ninu ese won ni ori ogun oni alaafia fun yin gege bi baba mi ti ran mi be ni emi ran yin awa si koko keji bayi koko keji oni okunrin agberaga fun ipon soju okunrin agberaga o si wa fun iponju awon eyan olorun o fe mu iponju wa sori awon eniyan ti olorun ko mu iponju wa sori won nigbati awon omo Israeli nigbati won si oro na ro ti won ni Mose wo nto se bayi fi wa sile nbe je ki a wa labe owo agbara okunrin yi ka wa labe oninu ni bi ni yi fi wa sile nbe je ka wa labe iponju won awon kan wa be loni ti wo so pe nigbati iponju ba de nigbati iyolenu ba de won ni a oluwa lo mu wa atowo olorun rara ki so wo olorun ife olorun ni pe ko jade ko nu iponju yen ko jade kuro ninu ni lara yi ti iponju kan tabi iyolenu kan ba wa koko na ni pe iponju na fara lo mu wa ninu exodu ori karun a o ka lati ese ikeji exodu ori karun ese ikeji farao si wi pe ta ni oluwa ti emi yo fi gba ohun re gbo lati je ki israeli ki o lo emi ko mo oluwa na be ni emi ki yo je ki israeli ki o lo Isaiah ori keji din ni adota Isaiah ori keji din ni adota 48 ese nkejo looto emi ti iyanyin ni ese ikewa wo emi ti da o sugbon ki se bi fadaka emi yan ninu ina ileru wahala awon mesali oluwa mu won jade kuro ninu ileru wahala ina ileru wahala
ore awon eyan re loni ki se fe re pe ko wa ninu iponju opo ni iponju olododo kilode tori pe solon fe ki wo wa ni iponju ni rara tori pe satan ni satan o mo je tori pe farao ni farao mo je nitori pe awon ayo ni lenu wo wa ninu ipo won ohun ti won se awon anini lara yi ohun ti won se awon alagidi yen ki se fi olorun to ba se pe olorun ni won se olorun oni je won niya to ba je pe won gboran si olorun lenu bi won tin so ati bi awon yen tin se nigba ti iponju ba de ba won won ni fi olorun ni bawo ni olorun se wa fi ya je awon to se ife re rara o ki se fi olorun won kan n se eto ise ti o je pe satan ran won o so ni ese ikokanla eleven nitori emi funra mi a nitori emi funra mi ni emi o se nitori a o wa se ba oruko mi je emi ki yo si fi ogo mi fun elomiran ifagagbaga laarin olorun olodumare ati agberaga oba ti o ro wipe ohun fe pe ogo olorun olorun ni ona re fara o so pe rara ona ti mo fe lo ona temi ni yo bori nwo wo nkan meta akoko oni iwarifin ti omo ba agberaga kan ekeji iteriba won labe isin lile iketa iwa ori kokun ti akorira siwaju iparun wo akoko akoko oni iwarifin ti omo ba agberaga kan ninu exodus ori karun ese ikeji lekan si o so pe farao si wi pe ta ni oluwa agberaga agberaga nigba ti oro olorun ba jade sodo elese ti a kede oro olorun ronukiwada ki o si ye pada ki asedede ko ma ba je iparun re ti an wa mi ori won ti an ni rara pe ta loluwa se nkan ti farao so lo nso nigba ti olorun so wi pe yi pada ronupada jade kuro lati nu ibikibi ninu aye re je ki idajo mi ko ma ba wa sori re to wa mi ori re to ni ta ni oluwa na nigbati o ba di omo olorun kan mu omokunrin tabi omobirin olorun onigbagbo ko nigbagbo to ba fi sinu iponju fun iyolenu bo fi sabe ijiya kijiya ti oro olorun se wa to ni ah mo mo pe yawo re ni sugbon ini lara yen ki satodo olorun a ronu kuada ko yi pada kuro ninu iyo lenu yi to wa gunjika to ni ta ni olorun o le ma so ni oro o ninu oro o le so wi pe ta lo ni wasu na ta ni pastor na ta ni mose na ranti o nigbati jesu ba ran awon omo eyin e jade o ni enikeni to ba gba yin o gba mi enikeni to ba ko yin tabi ti o ta ko yin tabo so wi pe ohun o ni se un ti e ba so nitori pe mo ran yin enikeni to ba ko yin emi ni o ko okunrin yen le mo ro pe ohun kan mo se sugbon olorun lo nko elese alagidi oko o le ma ro wi pe emi o tele imore enikeni mo ki ntele iwasu enikeni o le ro wi pe ohun ko olusagutan ohun ko oluwa ohun ko olorun ohun ti farao se ni to ni ta ni oluwa ti emi o fi gba ohun re gbo lati je ki seli ki o lo emi ko mo oluwa na be ni emi ki o je ki Israeli
ki o lo Nebukadnesari o se nkan kan na won wo Danieli ori keta anka lati ese ke dogun Danieli ori keta ese ke dogun 15 je bi eyin ba mo ra pe ni akoko ti o wu ki o se ti eyin ba gbo ohun ipe fere duru ilu orin kate ati oniruru orin oluruuru orin awon orin ti borisa ti e ba wole ti e ba si teri ba fun ere ti mo ti ya te ba gbagbe olorun yin to ba gbagbe eledo orun won aye to wa so imi gege bi eni akoko lati teri ba fun oburu yo dara nigba na o wa to so pe sugbon bi eyin ko ba teri ba a o gbe yin ni wakati kan na so si arin na ileru tin jo tani weleyi o tani tani olorun na ti yo gba yin kuro ni owo mi gbo pelu fọlọrun Sedraki Mesaki ati Abegnigo won mo olorun won ri olorun olorun ti fi ara han won o mo itan na won ko ase Nebukadnesari won gboran si Olodumare lenu aso won si na ileru iponju sugbon olorun mu won jade olorun yo mu won na jade ekeji ekeji oni iteriba won labe isin lile iteriba won labe isin lile awon omo Israeli oye oye won wi pe olorun so wi pe oran Mose ati Aaron si won pe won yo so kan olorun fun won ase orun fun won won si jade kuro ninu inira sugbon bayi leyin igba ti farao gbo tinu bi farao si Mose ati Aaron oni o je ki awon eyan yi ko fi se won sile ti mo fi fun won o si n soro nipa olorun kan to farahan temi o mo ru olorun be wo exodu ori karun mo n ka ni ese ikewa exodu ori karun ese ikewa awon akoni sise eniyan na si jade ati awon olori won won si so fun awon eniyan na pe bayi ni faro wi pe emi ki yo fun yin ni koriko mo ese ikokanla e lo e wa koriko nibi ti eyin gbele ri e wa sugbon a ki yo se nkan ku ninu ise yin oro won dabe pe wa buru si o mo nigba mi ko to da tun bi o ti wa pẹlu awon obi re o ti n se ohun ti a ni ko se lo si o baba babalawo yen ko gba nkan fun mi o lo se gba o fi won o fi fun won won ni gbowo re won fe sin gbere si ola lowo ki won wa fi nkan kan dudu kan bi edu to je ti emi okokun won fi si olowo gbagbo o de se sugba bayi o ti wa da tun bi oluwa kan soso to wa mo o ni olorun orun jesu kristi olugbala ati oluwa re nigba to wa fi jesu si oluwa olugbala o le so pe olugbala mi ni ki wa si oluwa re rara o ye mejeji yen lo papo ni o ni olugbala re bakan na o ni oluwa re nitori pe bayi o ti di oluwa re
o si alakoso re o di en ton to e o lo nso lo sipi lo so fun o to si nlo bayi to ti wa da tun bi baba ninu aye ni o to pe o lekan si o ni wa o lo se ti bi o wa ni a mo binu n o le se leyin mo ki lo nso bayi mo ti da tun bi kini tumo eleyi o tumo si pe ohun ti mo nse tele tele n o le se won mo nisisiyi inu ni bi ni o le de ibawi o le de iponju o le sele ebi o le wole wa eleyi ni ta nso fun awon mensueli leyin iwa suna ta ti fi fun won ti won si yo wi pe olorun ti be won wo bayi farao o wa tako eleyi o wa mu iponju iponju to le wa si ori won o sele ngba mi pe aya ni o to wa lati mo oluwa bayi o pada dele o ro pe nkan ti yi pada bayi o mo nitori pe oko re so wi pe ohun o ni te lorun pelu obire kan iwo nikan tele tele nitori iberu wa faaye gba gbogbo awon obirin lati wole wa wa fun laaye lati se ohun buburu ti a fe se sugbon bayi o ti wa da tun bi bayi o so pe n o le ti o leyin mo ninu eleyi n o le se lati leyin fun omo n o le faaye gba eleyi mo okunrin yen o le mu inu ni bi ni wa si o o le pinu pe n o lo si bi eko bibeli o pinu pe o n lo si bi eko bibeli ibi to n lo tele ti o si o lore kan nipa temi o fi sile o wa n wa ko to pada dele oko re o ti tilekun o ti tilekun mejeji o n kan lekun o wa jade se n o so fun o n o fe omo ko ma lo si eko bibeli yen dipa mo si ri pa ninu aye re o le lo si ijo mi o le lo si idapo mi sugbon ki se leyi o wa pinu okan re pe ohun ti n o se re nitori mo ri ona iye nibe mo ri sodotun mo ri pe bayi kristi n gbe ninu mi bayi nitori eleyi mo ti di eda titun ninu kristi ohun ati ijo ti koja lo ohun gbogbo ti di otun nitori eleyi iponju le sele inu nibi ni le de sugbon duro nibe olorun yo ja ogo re yo gbogun re ja nnu korinti keji ori kerin ese ikerin di logun korinti keji ori kerin anwo ese ikerin di logun 16 nitori eyi ni are ko se mu wa inu nibi ni are ko mu wa ipoju farao are ko mu wa awon eniyan ibatan wa o le si wa tumo ati pe won si ri igbala wa tumo are ko mu wa awon eya wa o ti je omo egbe won gege bi egbe omo ilu ni ojo isimi ni osan e ma nlo fun ipade omo ilu abi omo ilu ipade omo ilu gbogbo ti an wa nso nbe ati emu ati gbogbo nkan ti an mu nibe eleyi ki si ona re mo iyipada ti sele igbe aye otun ti sele nitori eleyi o le mu iponju wa sugbon iponju ti o fere leleyi to ba kesi to sele si Paul apostle nigba to da tun bi ohun ko to ba le mo la koja loni o je orun ti o kuru kere nitori eyi are ko se mu wa are ko se mu wa sugbon bi okunrin ti ode wa ba paro sibe okunrin tinu wa o di tuntun ni ojojumo ese iketa di logo nitori ipaju wa ti o fere ti se fun iseju kan ko ni pe mo gbogbo igberaga farao ati gbogbo iyolenu to mu wa sori won o wa fun igba kukuru iseju kan farada eleyi
nkan to ma je pe ko ni pe dopin o lo si

ti gbé ọba ọ̀run ga. Mo sì fi ọlá fún ẹni tí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ òtítọ́ àti gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ṣe ìdájọ́, àti àwọn tí ń rìn ní ìgbéraga òun lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Àwọn tó ń rìn nínú ìgbéraga, kí ni ìgbéraga? Kì í ṣe pé kí a kàn gbójìká nìkan. Ìgbéraga Ọlọ́run sọ pé ṣe léyìí onírara. Tó bá jẹ́ pé eléyìí ni tó gbẹ̀yìn téyìn ó ṣe láti dọ́run rere, n ò ní ṣe ń tèmi. Ìgbéraga nìyẹn. Àwọn kan sọ wípé tó bá jẹ́ wípé oníwàásù tó kẹ́yìn rèé tí ó wàásù kínní yìí rárá o, èmi ò fẹ́ kí ọkùnrin yẹn kó rò pé mò ń tẹrí ba fóun. Tó bá jẹ́ pé òun nìkan ni tí ó ní ọ̀rọ̀ tí ó sílẹ̀kùn rere fún mi, ẹ gbàgbé ẹ̀ ní tèmi, mi ò ní tẹríba. Ìgbéraga nìyẹn. Tó bá jẹ́ òun ni gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ro eléyìí nípa rẹ̀. Ìyàwó mi sọ wípé òun ti ṣe àwárí ọ̀nà fún ọ̀run rere, ọ̀nà sínú ògo. Ohun tí mi ò mọ̀ fúnrara mi nínú Bíbélì, obìnrin lásán-làsàn ronú nípa eléyìí, tó ń wá láti sọ fún mi pé eléyìí ni ọ̀nà náà. Tó bá jẹ́ wípé ohun tó gbẹ̀yìn tí ó fi hàn mí ọ̀nà sí ọ̀run rere, mo kọ́. Ìgbéraga nìyẹn o. Àwọn tí ó rìn ní ìgbéraga, Ọlọ́run lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Torí náà, a gbọ́dọ̀ ronú pàdà ìwà gidi, a gbọ́dọ̀ ronú pàdà ọrùn líle, wíwa rùnkì àti ọkàn líle. A fẹ́ wo kókó kẹta báyìí. Mose tinú rẹ̀ bàjẹ́ nínú ìrora ọkàn. Wo Exodus orí karùn-ún. Exodus orí karùn-ún ẹsẹ̀ kọkàndínlógún 19. Àwọn olórí àwọn ọmọ Israẹli sì rí pé ọ̀ràn wọn kò ní ojú. Lẹ́yìn ìgbà tí a wí pé ẹ kì yóò dínkù nínú iye bíríkì yín ojoojúmọ́, ẹsẹ̀ ogún, wọ́n sì bá Mose, òun Aaroni ẹni tí ó dúró láti pàdé wọn bí wọ́n ti ń ti ọ̀dọ̀ Farao jáde wá ní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún 21. Wọ́n sì wí fún wọn pé kí Olúwa kí ó wò yín, kí ó sì ṣe ìdájọ́, nítorí tí ẹ̀yin mú wa di òkú ọ̀run ní ojú Farao àti ní ojú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, láti fi idà lé wọn lọ́wọ́ láti pa wá. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún 22. Mose sì padà tọ Olúwa lọ, ó sì wí fún pé Olúwa, etí ṣe tí o fi ṣe búburú sí àwọn ènìyàn yìí bẹ́ẹ̀, etí ṣe tí o fi rán mi. Mose fúnrara rẹ̀, ìbànújẹ́ wọnú ọkàn rẹ̀ nítorí tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ Israẹli. Àwọn ọmọ Israẹli pẹ̀lú wọ́n wà ní ìpọ́njú nínú ọkàn wọn. Wo nǹkan mẹ́ta. Àkọ́kọ́, àwọn ọkùnrin onírora ọkàn àti ìbẹ̀rù ti ń fẹ̀sùn kan adarí wọn. Èkejì, oníbànújẹ́ àti onígbàgbé Mose béèrè lọ́wọ́ Olúwa pé kí ló dé. Ìkẹta, adúróṣinṣin àti olóòótọ́ Olúwa ni ẹlẹ́dàá wa. Wo àkọ́kọ́, àwọn ọkùnrin onírora ọkàn àti ìbẹ̀rù tí ń fẹ̀sùn kan adarí wọn.
aso fun wa ni ori karun ni ese kokanlelogun 21 ni ese kokanlelogun won si fun won pe ki oluwa ki o wo yin ki o si se idajo nitori ti eyin mu wa di oku orun ni oju farao ati ni oju awon ranse re la ati ni oju awon ranse re lati fi da le won lowo lati pa wa run nitori ibanuje okan nitori iyolenu iponju to de ba won to ju ti tele lo won wa n fi esun kan awon adari won sugbon mo a o nilo lati se leyi wo gbogbo oro na lekun rere ko si wo farao o mo iwa farao mose ko je ko se nkan kan nigba to n pon awon meseli ni loju gege bi farao ni ori kini mose a o ti e ti bi nigba na nigba ti farao to de to ni kan ma ju awon omo sinu odo sinu omi mose o n ko lo soko fa eleyi nitori na farao ni farao ma je iwa re ni ma se fesun kan eni ti o to sugbon nigba ti ibanuje okan ba wa o le ni iwa to dara nwo wo orin dafidi ikokan de ni 119 ese 143 orin dafidi 119 ese 143 iyonu ati arokan di mi mu sugbon ase re ni inu didun mi o le ni iwasi to dara o le wo olorun re ko ranti ipe gbogbo iwa rere to ti se gbogbo nkan rere ti olorun ti se gbogbo nkan rere ti olorun tesiwaju lati ma se nigba ti farao ba je farao je ki farao je farao ki olorun ko je olorun je ki awon ayo ni lenu ko ma yo ni lenu je ki olorun ko je olorun je ki a pada seyin ko je a pada seyin ki olorun je olorun ma se so wi pe nitori pe un ti farao so nitori iwasi farao ati nitori iponju ti nbe latodo farao ati nitori iyo lenu ininara ati iwa ote aigboran latodo apada seyin ko wa ma fi esun kan olorun tabi ko ma fesun kan awon okunrin atobirin olorun nigbati farao si je farao olorun yo si je olorun sibe bi o se nwo ese lekan si ese 143 ogodi ati emeta iyonu ati arokan di mi mu sugbon ase re ani ni akoko yi ni inu didun mi wese to tele ni ese ikerin le logoje 144 ododo eri re aye raye ni fun mi ni oye emi o si ye orin David yi kan na wese 60 orin David 119 ese 60 emi yara emi ko si lora lati pa ofin re mo farao yo se n to ba fe se a pada seyin yo se ntinu re awon anini lara aninu ni bini won a ma se nkan to ba wu kan se sugbon ifokan si ti e ki se ti farao akokan si re ki se erodu afokan si re ki se nebukadnesari afokan si re o ni pe olu olorun orun emi yara emi ko si lora lati pa ofin re mo ese kokan le ni 61 okun awon eyan buburu ti yi mi ka sugbon emi ko gbagbe ofin re ekeji le lo gota 62 ese 62 laarin oganjo emi yo dide lati dupe fun o nitori ododo idajo re ese ketale ni 63
egbe gbogbo awon ti o beru re ni emi ati ti awon ti npa eko re mo wo ikeji nibe onirobinu je ati onigbagbe mo se bere lowo oluwa pe kini kilode ngba ta ba nbere bere lowo olorun a gbodo bere lowo olorun pe kilo ran mi kilode to so pe kin so fun farao kilode ti mo wa sodo awon mo se lati so fun won nipa eleyi nigba ti a ba se leyi ati gbagbe nkan kan akoko ati gbagbe eni ti olorun se olorun ni o le ran nise lai je ko mo gbogbo nti yo sele olorun ni ohun oni o mu ki omo bibi re kan soso lati jiya ni kavari o ku lori ge agbelebo iku oro to ba faye gbele fun igbala araye kilode to nbere pe kilo fa olorun kilode olorun to ba faye gba gbogbo eleyi lori ge agbelebo to faye gba eleyi fun ikan ma agbelebo to faye gba gbogbo eleyi lati mu ki akan esomo owo re ko kan mese re ta wa ni o to nbere lowo re pe kilode to ran mi sin mose o ngbagbe ohun ti oluwa to ti so fun tele tele idire ti o se ni ibanuje okan awon ori keta exodus ori keta awon ese ikokan din logo eleyi ni olorun to n ba mose soro emi si mo pe oba ijibiti ki yo je ki eyin ki o lo bi ko se nipa owo agbara mose gbagbe eleyi pe nigba ti olorun pe olorun ti so wi pe ise iranse na ki se ojo gbogbo bi odun o se n to ni wasu oluso agutan aji rere awon ti oluwa ti ran se ki se nkan ti awa na reti ko ni won mo pe mo nso ti to fun won pe ona run ni won mo wi pe mo ti fi tibi sile mo ti fi to sile ki n ba le pese won sile fun bibo oluwa won mo wi pe mo ti fi ohun gbogbo rubo ko ba le je pe ma fi han won bi o se lati le orun rere ki won se gbadun orun titi lai lai sori pe won mo pe mo wa lati ran won lowo mo si wa lati gbe won ro mo wa lati je ki won o wa ninu oju rere pelu olorun won o je ni rere si mi olorun o so be o ka bibeli e daada lekan si pe mo ran jade gege bi agutan laarin ikoko awon ikoko yo si fe pa agutan run ki won je agutan yen patapata sugbon jesu so wi pe ibi ti mo ran lo niyan o ti so fun nigba kan o ni bi odo agutan ni waju ikoko o so fun wi pe won o senu ni bi ni siyin won o si ro pe ngba te ba senu ni bi si o won se se fun olorun ohun to so leleyi o nitori na nigba to pe paul o so fun paul o ni mo ran jade won wa pelu re won ga onide won gba lowo awon oba ati awon keferi eni ti mo ran si o so fun wa pe nuni bi ni yo wa o so fun wa wi pe iponju yo wa o ti so fun wa wi pe ti won ba ti gbo oro mi ti won gboro si oro mi won gboro si oro ti ti won ba ti ko mi opo nu won yo ko e ti won ba ti se le si igi tutu won se ju be lo fun igi gbigbe nigba ti o ba gbagbe eleyi pe o ti so fun wa pe iponju yo wa inu ni bi yo wa as yo lenu yo wa igbagbe eleyi oni o je ki o ma ya wa lenu pe olorun kilode kilo fa eleyi kilo fa eleyi wele le kan si pe emi mo pe oba ejibiti ki yo je ki eyin ki o lo bi ko se nipa owo agbara wese ogun ese ogun emi yo si na owo mi emi yo si na owo mi
emi o si fi ise iyanu mi kolu ise iyanu mi gbogbo kolu Egypti ori karun yi ise iyanu yen a o ti fi han Moses o ti gbagbe ni o ni ohun o ni je ki o lo abi tin ba fi owo mi kin sise iyanu laarin re gbogbo se iyanu mi oni leyin eyi ni ohun yo to jowo yin lowo lo wese ikokan le logun 21 oni emi yo si fi oju rere fun awon eniyan yi ni oju awon ara Egypti eleyi o wa ni gbose anwo Samuel kini ori kefa ese kefa Samuel kini ori kefa anwo ese kefa nje eti se ti eyin fi se aya yin le bi awon ara Egypti ati Pharaoh ti se aya won le nigbati o sise iyanu nla laarin won won ko wa je ki awon eyan na lo bi won si lo o ti sise iyanu leyin igba ti o ti se gbogbo ise iyanu wonyi ise iyanu idajo nigba na ni won faaye gba won lati lo Mose ko ye ko gbagbe leyi ajinrere nigba ti a ba fi iponju pade re loju ona na Jesus so wi pe gbogbo bi ti e ba lo ti awon ma alaafia ba wa nbe alaafia re yo wa sori won bakan na lo kilo wi pe awon omo alaafia le mo si nbe nigba to ba si njade gbon eruku batare e gbon sile ko so fun wi pe ko buru ijobo olorun ati waasu re fun yin Job ori kesan mo kese kerin Job ori kesan se kerin ologbon ninu olorun la nso yen o ologbon ninu ati alagbara ni ipa ni ohun iyan olorun ta ni o sagidi si ti o si gbe fun ori to gbe fun ori ko se nikan ko ti se nikan barao ko se rere ko gbe fun o si okan re le awon ara Egypti ko won se rere nipa gbi se okan won le a erodu ko gbe fun nigba to si okan re le nipa ne kabnesari ko gbe fun nigba to sagidi si ko si okunrin tabi obirin kan niran kiran to ti se rere tabi ko gbe fun ori nigba ti an sagidi si awa si iketa bayi iketa aduro sinsin ati olooto oluwa ni eleda wa oloda gbogbo aye exodus ori kefese ikini exodus ori kefese ikini nigba na ni oluwa wi fun mose pe nigba yi ni wo yo ri ohun ti emi o se si farao olorun lo ni oro ikeyin mo ni olorun lo ni oro ikeyin olorun wa pe mose oni mose senu e baje ni senu e oni arukan odun so ni yolenu nu okan re senu nya o pe kin lo de ti eleyin sele teleyin sele wo olorun re nitori pe oun lo ni oro asokagba nigba yi ni iwo yo ri ohun ti emi yo se si farao nitori owo agbara ni ohun yo se jowo won lowo lo Israeli yo jade kuro ni Egypti boya farao fe tabi o fe awon alalupada fe tabi won o fe alaigbagbo won fe tabi won o fe Israeli yo jade kuro ni ile Egypti ijo yo jade kuro nu aye yi igbasoke yo sele boya aye fe tabi won o fe o aso disi Kristi le ma fe awon ijo abalaye boya won gbagbo tabi won o gbagbo
igbasoke yo sele awon oku yo jinde awa ta wa laye a gba wa soke pelu won sinu awo samo be ni awa o ma wa titi lai pelu oluwa ni oruko jesu boya aye fe tabi won fe awon eniyan ti jesu ku fun won jade kuro ninu ese won jade kuro ninu aye boya awon egbe wa ninu ese awon ta jo nkegbe ninu ese boya won fe tabi o fe won fe di awon eyan na mu awon eniyan ti jesu ku fun awon eniyan ti won dese ninu iwa pe won aye yo ton wa won jade kuro ninu ese won jade kuro ninu ise ara won jade kuro ninu ese won de ni igbala ni oruko jesu ibi jesu ninu aye yi koni jasasan iku jesu lori igi agbelebu koni jasasan ipe ifare niji ti kristi lati gba aye la eleyi koni jasasan satani ko le di awon eyan to fe si oluwa mu satani o le di won lowo o fe si oluwa satani koni di o mu ebi won le di o lowo abule yin ko le di o lowo eya re ati asa esin yin ko le di o lowo lori apata yi mi emi yo ko ijo mi le enu ona ipo oku orun apadi ko ni diun ko ni bori won ko ni bori ijo esa mi to da Oluwa wa so wi fun Mose pe nigba yi ni iwo yo ri ohun ti emi yo se si farao nitori owo agbara ni o yo se jowo won lowo lo ati pelu owo agbara ni o yo fi ti won jade kuro ni ile re se won jade mo nbi yin se won jade se won na ti jade se won o tun mu opada si jibiti bi e dide duro ko so fun oluwa o mo wi pe olorun on lo ni oro ikeyin ninu aye re ki se farao ki se alagidi o ki se awon pinapina ki se agbara to njoba ninu aye oluwa ti so wi pe jade je ki oluwa ko ni oro ikeyin lori aye re lenu re ba oluwa soro ninu adura ifagagbaga laarin olodumare ati alagidi oba o gberaga to be o ro pe to ma pinu won gberaga pa won ni faye gba ko yi pada pe ta ni won ma se faye gba won eyan lasan agberaga agberaga okunrin oba lati ni oro asokagba lori aye re lenu re ko jo wa ara re lakotun lakotun fun oluwa o fe ko gbadura farao pa ko penu e mo o ninu iponju re awon eyan olorun won o gbodo panu mo se won ti gbadura ki won gbadura ki won faye won le oluwa lowo pe farao ko ni ni oro aso keyin lori aye mi ini lara re iponju re igberaga re ko ni ni oro aso kagba lori aye mi
so ni gbagbo ni o ti oluwa ti ran lo sodo aladugbo re lo si odo aye to yi oka ko wa su irere tin so ni dominira idarijin ore ofe igbala fun gbogbo eda o ti fun olase se nigba to ba wasu wa wasu lati mu awon elese jade ko nu ese wa wasu lati mu elese jade kuro lowo esu wa wasu lati mu elese jade ko nu okunkun sinu imale iyanu re ase na re o ma se faaye igba elese mu won jade on ti Jesu Oluwa se re o yan wa kuro ninu aye sa ti pe o jade ko nu aye aye okunkun so ti down jade wole sinu ijoba ayeraye sinu ijoba ori ofe re sinu ijoba iwa bi olorun oni won ki se ti aye ani bi emi ki ti se ti aye

ati kon nipa farao agberaga eniyan kilori to gbadua pe igberaga ti wa da to di baje ti farao ko ma se ri aye ninu aye re isorodi ti farao ko ma se ri ibugbe ninu aye re gbadua pe oni fi wa arifin oni fi han ti farao fi sise to mu iponju wa ba awon eniyan ti olorun fe so dominira

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi ati igbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikokan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo beni nfa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a nbebe wipe bi ati wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro a nbebe wipe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan wonyi si wa le o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Christu lo wa loni adupe lowo olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife olorun ke a ba le wa ni ibi ti ohun fe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi fini fini o ri wipe a nsoro nipa isegun ni ipele ipele e je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a nso nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a nso lati ese ikini nje igbagbo ni edani loju ohun ti a nreti ejeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a nri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti se nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketadini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaci robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo sewaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi soru sureje ti agbe ka iwaju wa ke a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ye ke a duro nibe bi abati n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o ye ke a koko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun eje wipe igbagbo se pataki popo wo ese ikefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni a je ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti a wa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wi pe ipo ti a ni ninu ijo oni o se pataki ohun ni ko se ma ni ti eni kokan wa ti a ni lati ma du sugbon nihin ni a n so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko sese lati wo Olorun wi pe bi a tile je olori egbe ninu ijo bi a tile je akikanju ninu ijo bi a tile je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le si igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma n sogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo o n kun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulomo won po si oni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma n sogo ti won ma n yo ninu re sugbon a n so fun a wi pe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe eni kokan wa bi a ti wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun n wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti an so ni pa re won ma so wi pe awon gbara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti an so nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa epe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti e won le boso le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so epe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin dan kan ru ki se igbagbo iru be la nso an so igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko se se lati wo nitori eni keni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe ti n ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mọ pe bo jala ni mo lani bo jese ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mọ we pe mo mọ bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe laaye wi pe o je alagbara wi pe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti an so nipa re ati wi pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wi pe ki a fara bale lati wa olorun wi pe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu soro won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o kokko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun o ni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o se se ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wi pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun o ni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa olorun mo ti n so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun je ki n tun so fun kini a n pe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun anipa ti abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe si lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul tun se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri eni kan soso ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri eni kan soso ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ko ti ri iru eni keni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibi ti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibi ti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wipe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku die aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yi ni anso nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti majemu lailai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi je ki o je bi apere fun wa wipe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti noa ni ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti noa ye ki o yi o wi pe nigba ti a kilo fun noa nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noa rara kilo to ga julo asopun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan won yi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e wo lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ise jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abraham bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abraham nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun a wi pe Abraham o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ilegbe ade eni ti o nrale ade eni ti o so wi pe ah lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti nfi okota ile ipele ile mo ti nfi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti ra irinse ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni bi won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o se se ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi Sarah ti o je wipe tele tele ko bimo se o mo wipe gba ti a ti mo Sarah a mo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko Sara ninu Genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihin wipe o to akoko kan ti Sara ti o gba Olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba Olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun Olorun wipe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbe ya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o nba aye jagun gba ti o nba ese jagun gba ti o nba eran ara jagun gba ti o nba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o nba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan eja gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni isaki sure fun jacobu ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a n dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi n toju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkankan ni o de si o bi oluso aguto si ti so wi pe ki nkan won ni ki o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi ati sure o sese ki a mo bi ati gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ke ari wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye ru eni be tele tele lese kese ti agbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a nso nipa re yi lile emi esu jade ti a nso nipa re yi wiwo alaisansan ti a nso nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan nso nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo

okuro ninu ife Kristi se onkon le ya okuro ninu ife Kristi o wa nbe lo wa we pe iponju ni tabi wahala tabi inu ni bini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda ranti we pe awon kan ti saju wa lo awon bi Josepho won ni wahala won ni inu ni bini awon bi Shedraki Meshaki ati Abednego won ni iponju ti o peleke ti o po ti o dabi eni wi pe yo ju agbara won lo sugbon Olorun mu won laaja awon eniyan bi Danieli awon miran ti a ti ko nipa won bi Paul apostle awon ti a lo ni ogo awon ti o dabi eni wi pe aye yi ko ye fun awon ti o dabi eni wi pe ikun wa won kaakiri sugbon ninu gbogbo nkan won yi ni Paul apostle ti so wi pe tani yo le ya wa pelu kuro ninu ife Kristi e a se iponju tabi wahala tabi inu de bini tabi iyan tabi ihoho tabi ewo tabi eda ni ese ikerindinlogoji gege bi ati ko pe nitori re li a se npa wa kuli ojo ni gbogbo ojo anka wa si bi agutan fun pepa sugbon ninu gbogbo nkan won yi ninu gbogbo awon iponju won yi ninu gbogbo awon wahala won yi ninu gbogbo awon inu ni bini won yi ninu gbogbo iyan airije won yi ninu gbogbo airasowo airilegbe airisese se amo we pe bi ekun pe bi ale kan ayo nbo le oworo awon iponju ti an ri won yi won ko duro pe o sese bi eniyan ba sa esan fun odun kan tabi fun igba die aro wi pe odun kan tabi osu mefa tabi osu kan wi pe o pe lo titi sugbon o dajo pe igbala olorun yo je ti wa imularada yo je ti wa bi a ba ni soro die bi a ba farada bi a ba fayaran die o daju wi pe iranwo yo toke wa fun wa eyi ni Paul fi so wi pe sugbon ninu gbogbo nkan won yi awa ju eni ti o segun lo nipa eni ti o fe wa nitori o da mi loju pe ki se iku tabi iye tabi awon angeli tabi awon ijoye tabi awon alagbara tabi ohun igba esinsin yi tabi ohun igba timbo tabi oke tabi ogun tabi eda miran ohun ti Paul n so o ko gbogbo awon nkan ta le fojuri ohunkohun ti enikeni le se agbako re ninu aye o ko gbogbo re papo o so nipa ti iyan o so nipa ti wahala o so nipa ti iponju o so nipa ti inu ni bini o so nipa ti ihoho o so nipa ti ida o so nipa ti jamba tabi ewo o so nipa ti idojutini tabi ipani o so nipa opolopo nkan o so nipa ti aye o so nipa ti iku o so nipa ti iye o so nipa ti awon angeli o so nipa awon alagbara awon ijoye o so nipa awon oba aye yi o so nipa awon ti isinsin yi ati awon nkan ti n bo o so nipa oke o so nipa ogbon o so nipa awon ti eda miran ti o sese wipe a ko ti ifenuba o wa so wipe idaniloju ti o nini wipe awon nkan wonyi ki o le ya wa kuro ninu ife olorun mo gbagbo wipe idaniloju kan na ni iwo na ni wipe ko si nkan ti o le ya kuro ninu ife olorun ati kuro ninu Kristi Jesu oluwa wa orin Dafidi orin Dafidi ori ketadini ogota ese ikeje okan mi ti mura olorun okan mi ti mura emi o ma korin okan mi ti mura wahala ibade iponji ibawa awon afefe iji ba ma fe yi mi ka okan mi ti shitan mo ti ni ipinu wipe emi ki yo fi olorun sile se ipinu kan na le o wa le okan re mo fe ki o dide duro ki o so fun olorun wipe bi o ti le je wipe nkan le bi o ti le je wipe wahala wa bi o ti le je wipe o dabi eni wipe airije airimo airilegbe arasowo bi o ti le je wipe a ko ni alabaro onitoju abi anafeyinti bi o ti le je wipe o dabi eni pe nkan pin fun opolopo awon eniyan wipe sibe sibe a o ma sin olorun okan mi ti mura tan okan mi ti mura olorun wipe emi o ma sin o emi o ma bu ola fun o emi o ma wa oju re ni igba gbogbo wipe a ko ni je ki ohun kan ki o ya wa ya olorun wipe a ma fi igbagbo ati igboya tele olorun.
o si ma gboran si oro olorun ni igba gbogbo wi pe bi ekun ti re npe di ale kan o daju wi pe ayo nbo le oworo se ipinu ti a ki o le yi pada ni waju oluwa wi pe o sin olorun titi de opin aye re se ipinu ti enikeni ki o le fowo kan wi pe o sin olorun titi de opin aye re se ipinu ti esu ki o le doju re bole wi pe o sin olorun ninu wahala ninu ikonju ninu inu onibini ninu airije ninu airimu ninu wahala ti awon eniyan le da si olorun wi pe o tesiwaju lati ma sin olorun se ipinu wi pe pelu ore ofe re o ni di apeyinda se ipinu wi pe o ma tele olorun nkan le wahala le wa ikonju le wa o le da bi eni wi pe awon ti o ro ko ye ko feran re won ko sile won ko se boju to won ko se suja o sugbon so fun olorun wi pe awon nkan won yi ki o le fa o seyin ko odo olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun o wa pelu olorun ranti joseph ni majemu lai lai ranti job ni majemu lai lai ranti ipinu abakuku ni waju olorun ranti awon woli ti o ti koja ranti awon ti o ti sare je yi saju wa ranti awon ti o ti di asegun ranti shedraki meshaki ati abednego ranti danieli ranti paulo aposteli ranti awon omo ehin jesu christi ti a se ninu ibini si ranti wi pe iponju bi o ti le wa fun ose kan osu kan tabi odun kan tabi ju be lo ranti wi pe lojo kan won o dekun airasowo aironjeje airisese aini onitoju aini abanikedun aini ore ki awon ojulomo ki o ko eyin si wa ki awon aladugbo ki o ma soro wa leyin so fun olorun wi pe iponju ibade wahala iba wa ohunkohun ti iba ma sele wi pe o fara re sumo olorun o fara sumo olorun o sinsin olorun titi opin aye re wi pe o ko ni je ki ohunkohun ki o fa seyin lodo olorun ninu nkan wonyi awaju asegun lo ninu nkan wonyi awaju asegun lo se ipinu so fun olorun wi pe ohunkohun ki o fa o kuro ki o se onipo kuro ninu ijoba olorun ohunkohun ki o fa o seyin kuro lodo olorun ranti wo pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon le a o gbala.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: We Jobu, Ori Ogbon, ṣugbọn ni isisin yi, awọn ti mo gba ni aburo n fi mi ṣe sin, abi eni ti emi kegan lati to pẹlu awọn aja agbo eran mi, pẹlu agbara owo won kini o le gbe fun mi, awọn eni ti kikun ojo won ko si, nitori aini ati iyan won di eni itakete, won si girije ohun jije iju. Ti o wa ni isodakoro ati ofo lati lailai awon ni tin ja ewe iyo ni eba ibe gbogbo igi kige ni on jije won ale won jade kuro laarin eniyan won si kole won bi eni pe si ole lati gbe inu palapala okuta afonifoji ninu iho ile ati ti okuta ninu igbe ni won dun won ko ara won jopo labe egun ni teli awon meni ti oye ko ye ani awon omo eniyan lasan asi le won kuro ninu ile nje ni isisin yi emi di eni orin fun won ani emi di eni asoro si fun won won korira mi won sa kuro jina si mi won ko si dasi lati tuto si mi loju nitori ti olorun ti tu okun iye mi o si pon mi loju awon pelu si de ijanu niwaju mi awon eniyan lasan dide ni apo otun mi won ti mi ni ese kuro won si la ipo ona iparun si lede mi won da ipo ona mi ru won ran jamba mi lowo awon ti ko ni oluran lowo won de si mi bi yiya omi gboro ni ariwo nla ni won ko ara won kati si mi eru nla yi pada ba mi won le po okan mi bi efufu alaafia mi si koja lo bi awosomo ati ni isisin yi okan mi si dajade si mi ojo ipanju mi di mi mu orugun mi ninu egungun mi eyi ti o bu mi je ko si si mi nipa agbara nla aso mi di pipada o si le mo mi ni ara yika bi orun aso ileke mi o ti mu mi lo sinu ere emi si dabi ekuru ati eru emi kepe o iwo ko si gbo ti emi emi dide duro iwo si fi oju lile wo mi iwo pada die ni ikasi mi owo agbara re ni iwo fi de ara re ni ona si mi iwo gbe mi soke si efufu iwo mu mi fo lo be ni iwo si so mi di asan patapata emi sha mo pe iwo mu mi lo sinu iku ati si ile apejo fun gbogbo alaye bi o ti wo ki o se enikan ki yo anowo re nigba isubu re tabi ki yo ke ninu iparun re emi ko asokun bi fun eni ti o wa ninu ise okan mi ko abaje fun talaka bi nigba ti mo foju sona fun alaafia ibi si de nigba ti emi duro de imole okunkun si de ikun mi nru ko si simi ojo iponju ti ba mi emi nsofo lorin kere lai si orun emi dide duro ni awujo mo si kigbe emi ja si arakunrin ajako emi di egbe awon abo ogungu awo mi dudu ni ara mi egungun mi si jorun fun oru duro mi pelu si di ti ofo ati ohun ona orin mi si di ohun awon ti n sokun.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura.
3: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe ani yin gege bi balogun loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe wi pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kikun nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo iponju wi pe si wa loju wi pe e si wa niye e si je ki a mo ona igbana yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o n gbe igbe aye won lai ni reti awon ti o n gbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni e je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati n gbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e sanu fun wa e je ki a gbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ile yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Christ Oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi eni kokan ni idile wa gege bi eni kokan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o sese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele wi pe nigbati opin aye ba nsomoto si wi pe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Christi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma poruru nitori wi pe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri o to nsele loni wi pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wi pe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele wi pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi a so tele ye ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je wi pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori 24 ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Christ nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan won yi o je iponju ṣùgbọ́n Jésù sọ fún wa wípé èyí ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìbẹ̀rẹ̀ ìpọ́njú kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan nínú ẹsẹ̀ ìkẹfà ẹ̀yìn ó sì kúrò ogun àti ìdágìrì ogun ẹ kíyè sí i kí ẹ̀yìn kí ó má ṣe jáyà nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má ṣe ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí Jesu ti n lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gbati awa paapa bi a ba n ka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pẹ̀lú ohun ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí ọ̀làjú tí ó mú wá sí ayé nísinsìnyí wipe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wipe gbogbo nkan won yi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a o ri onje je to bi aban so wi pe oda tabi eyan o de si orile ede popo awon nkan won yi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan won yi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan won yi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eyi ni o fi so tele wi pe awon nkan won yi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba nri nkan won yi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won yi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi aba ni idayapo inu ni bi ni lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyan Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo se dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o se se ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o se se ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o sese nigba miran bi a ba gbo inu ni bi ni ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o sese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di mo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bi ni o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile daradara ohun ti o ma n fa ipada seyin won niyi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigbati a ti deni igbala ki lo de nigbati a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igbati awon fi aye won fun Kristi àwọn rò wí pé kò ní sí inú níbí ni àwọn rò wí pé kò ní sí ìpọ́njú ó yẹ kí ó yé wa ìwọ tí ó ti wà lọ́dọ̀ èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí ó ti ń sin èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí ó ti ń bọ̀ òrìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó bá fi òrìṣà àti àwọn ẹ̀mí òkùnkùn àti èṣù fún ara rẹ̀ nígbà tí ó bá kàn wọ́n sílẹ̀ ó ṣeéṣe èṣù ní láti bínú nítorí wípé ó pàdánù ẹni tí ó jẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nítorí pé ó pàdánù ìwọ tí ó ti ń sìn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí ó ti ń bọ̀ òrìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ni inú fi máa ń bí èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí ó má ṣe yà wá lẹ́nu wípé a rí ìpọ́njú ẹlòmíràn wọ́n máa sọ ní àìmọ̀kan ọkàn wọn wípé bí ènìyàn bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ kò yẹ kí ó ní àìsàn lára kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àìsàn kò fi hàn wípé a kò mọ ọlọ́run kò fi hàn wípé a kò ní ọlọ́run èyí jẹ́ ìdojúkọ àwọn ọ̀tá nítorí wípé a ti ní ọlọ́run ẹlòmíràn máa sọ wípé kò yẹ kí ebi tún pa wá kò yẹ kí a tún wà ní àìríjẹ àìrímọ kò yẹ kí a wà gẹ́gẹ́ bí aláìní nígbà tí a jẹ́ ti ọlọ́run jésù ti sọ fún wa ó ní a ó rí ìpọ́njú ó ní ìyá lè dé ohunkóhun lè ṣẹlẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n kí a tújú ká òun ti ṣẹ́gun ayé èyí ni ó máa mú wa láti lọ gbàdúrà òrántí àwọn ọmọ ísírẹ́lì nígbà tí a mú wọn lọ sí ilẹ̀ íjíptì láti ọ̀dọ̀ jósẹ́fù tí jákọ́bù tí ó wá pẹ̀lú àwọn baba ńlá méjìlá tí wọ́n tẹ̀dó sí íjíptì ọlọ́run fẹ́ mú wọn kúrò ní íjíptì ó fẹ́ mú wọn lọ sí ilẹ̀ kénání fetísimi dáradára nígbà tí wọ́n tẹ̀dó sí íjíptì tí ara tù wọ́n wọn ò rántí wípé kénání wà wọn ò rántí wípé íjíptì kì í ṣe ibi ìtẹ̀dó tàbí ilé wọn ara tù wọ́n wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn wọn ò rò wípé àwọn tún fẹ́ jáde mọ́ èyí ni ọlọ́run fi gba fáráò tí kò mọ̀ jósẹ́fù ló fi gbà á láyè gbà tí inú níbí ni dé gbà tí ìyá dé gbà tí ìpọ́njú dé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà wípé ọlọ́run rántí wa o ọlọ́run rántí ìlérí rẹ ọlọ́run rántí wípé egypt kì í ṣe ilé wa ọlọ́run rántí ìlérí tó ti ṣe fún abraham baba ńlá wa wípé ó mú wa jáde kúrò ní egypt èyí ni ọlọ́run wa fi sọ wípé igbe àwọn ọmọ ísírẹ́lì ó dé etí òun òun wá sọ̀kalẹ̀ nísinsìnyí láti gbà wọ́n là láti mú wọn kúrò ní egypt bákan náà ni fún ìwọ àti èmi àwa tí a wà nínú ayé ìgbà mìíràn a kì í rántí wípé ayé yìí kì í ṣe ilé wa a kì í rántí wípé ọ̀run ni ilé a kì í rántí wípé jésù kristi ti lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wa àti wípé ó ń bọ̀ wá bí ara bá tù wá bí ó bá dàgbé bí ẹni pé a ní ànító àti àníṣẹ́kù àti gbàdúrà aṣòro nítorí owó ti wà ọmọ ti wà ìyàwó ti wà ilé gbígbé ńkọ́ ó ti wà ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ńkọ́ ó ti wà à ń fi ọkọ̀ kan pààrọ̀ mìíràn ni irú ìgbà bẹ́ẹ̀ a kì í rántí wípé ayé kì í ṣe ilé wa ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run bá gba ìpọ́njú díẹ̀ láàyè inú níbí ni díẹ̀ láàyè àti nǹkan wọ̀nyí tó ń dé bá nínú ìgbésí ayé wa tí ó bá gba díẹ̀ díẹ̀ láàyè nínú wọn ìgbà yìí gan la máa ń ráyè gbàdúrà ìgbà yìí la máa ń súnmọ́ ọlọ́run ìgbà yìí la máa ń ran ọlọ́run létí àwọn ìlérí rẹ̀ èyí ni ọlọ́run fi máa ń gba àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ láàyè ní ìgbà kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n tí mo ń sọ ni wípé jésù kristi ó ti sọ fún wa wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé ó sì bọ́ sí àkókò tiwa wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má jẹ́ kí ó yà wá lẹ́nu nítorí wípé kò lè ṣaláìṣe ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí jẹ́ kí a wo máàkù yìí orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹtàlá gbogbo ènìyàn ni yóò sì kórira yín nítorí orúkọ mi ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin òun náà ni a ó gbàlà èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé bí a bá ti fi ayé wa fún jésù kristi bí a bá ti gba ọkàn wa là èyí kò jẹ́ wípé ìgbà tí a sì ti gba ọkàn wa là a lè padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ a lè padà sínú ayé nítorí pé a ti di ọmọ ọlọ́run láéláé ọmọ ọlọ́run làwọn máa jẹ́ jésù kristi ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlòmíràn wọ́n ti rò wípé ìgbà tí àwọn ti nígbàlà lẹ́ẹ̀kan bí àwọn tilẹ̀ padà sọ́dọ̀ èṣù bí àwọn tilẹ̀ bọ́hùn tí wọ́n padà lọ sínú ayé wípé a ó gbà wọ́n là síbẹ̀síbẹ̀ rárá ni ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin òun náà ni a ó gbàlà àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ẹ̀kọ́ èké ẹ̀kọ́ ìtànjẹ o ma nso wi pe bi eniyan ba ti je omo Olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo Olorun o ma nso wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese re ji eni ti a ko oruko re sinu iwe iye Olorun wi pe titi lai ni o ma je omo Olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin o na li aogbala sugbon Jesu Kristi nso o ni igba ti a ba ri awon kan woyi awon iponju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye we pe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo we pe awon nkan woyi ko le sala iri be we pe o ti le ju be lo bi a ba wo Luke ori kokanlelogun Luke ori kokanlelogun ese ikokanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikeedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni timbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wipe igba iponju wipe yo wa ninu aye ṣugbọn aje ki o ye wa wipe ki atujuka aje ki o ye wa wipe ki agbekele Olorun eyi ni a fi n be lọwọ ara wa wipe kini bibeli so wipe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti e le rowo ile san ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kini to so ohun ti o ye ki a se je ki n fi to leti wipe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o n sele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifan ni akoko inu ni bini ni akoko to je wipe iponju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokun so je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa le logun nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gaari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wipe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wipe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wipe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wipe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ti iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo poku so eni a ma ri wipe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wipe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wipe bi nkan ti le le loni wipe yo ro lola won ko ni igbagbo wipe o sese bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo looro nitori ainireti won nitori ainigbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti a nduro de iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi boya o ro wipe oun fe pokun so lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so wi pe ki a lo pokun so o ye ki a mo wi pe ani olorun o ye ki a mo wi pe olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo wi pe olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni wi pe ki a rolu olorun ki a lo si odo olorun ki a gbadura ki a wo le fun olorun ki a so fun wi pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wi pe won lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun wi pe awon elomiran won ba iku da majemu won ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaju olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wi pe idaju olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma n de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma n daamu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wo pe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si beere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saulu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun afun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni iponju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbesi aye re ogun abele ohun ti o ye ki a se ni wipe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do obale gbalaja niwaju Olorun ki a so fun Olorun wipe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a n fe ki Olorun ki o wa ran wa lowo Saulu le se bee ko le ronku ada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re eyi ni a fi ri wipe ise se Saulu yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele we pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo saa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile naa Njẹ e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opopolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma riro awon eniyan be won ton ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won ton ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ton ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapojule ati loju opopolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je won na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa peyinda eyi ni ari ti Saulu se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se ti o tun je wi pe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo nlo ni saaranso fun mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se ran aso fun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran e bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba Olorun lowo re eyi ni ari ti Saulu se wo ese ikejo Saulu si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko fori ti ni Matthew ori kerin lelogun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo lorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won ateko leti won lo si oke okun bi o ti le je wi pe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wupe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won kan ko iwe herehere kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon mo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokanlelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti a ko si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti lewa bi iponju ti lewa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tesiwaju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni we pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun wa wi pe ki a seso lori okan wa ki a seso lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko se se fun olorun ti o si ranti wipe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wipe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wipe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lai lai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu won yi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun popa be ni a ri wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wi pe ise iyanu yi ti pinpin okun popa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ranti ti a ba nso wi pe odi jericho wo lule akoko wo ni odi jericho wo lule o je akoko iya o je akoko ogun fun awon omo israeli se ranti pe Joshua o gbadura o ni ki orun ki o duro ni ipo re ki osupa ki o duro ni ipo re akoko wo ni akoko ogun ni seranti isegun ti David ni lori Goliath akoko wo ni akoko wahala ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wi pe opodopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wi pe Jesu Kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o bi lu omi wi pe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa se ranti wi pe gba ti a so wi pe ile tubu se sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Saulu Paulu nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun o ranti Shedraki Meshaki ati Abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi so fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti an pon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re o ni awa ti an pon loju awa ti ani wahala awa ti an dayapo ki a simi ninu ileri Olorun ki a simi pelu awon ayanfe ki a simi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi tin wa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wipe nigbati ko si ranwo ninu aye nigbati ko si ranwo ni isalele nigbati ko si ranwo ni ogun nigbati ko si ran lowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa iyo ni eyin ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo oluwa wa oluwa ti ki baati oluwa ti oro re ki ye oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo oluwa wa oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo asoro fun olorun ti ki yo le se rara ko so to soro fun olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki yo to gbe kiyesi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu

ti o tun pada lo si odo awon emi apokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wi pe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so pon olorun wi pe oronu pada lati isinsin lo wi pe iwo ma goju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wi pe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati won pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikunju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki agbekele olorun eje ki asimile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wi pe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wi pe a o gbekele a o di mu a o duro ti titi de opin ki a mo wi pe bi ekun tile pe ya lekun ayo nbo li owuro re ati pe jesu eni ti an reti ni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan pe lo si ile ogo rolo olorun de agbelebo jesu kristo ni yo so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wi pe o duro pelu olorun o si pori ti titi de opin ati wi pe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wi pe igbekele re wa ninu olorun wi pe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wi pe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí ẹ ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀kun lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì ń sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì ń sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀, nígbà tí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kí àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà, ṣùgbọ́n òun ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fún ni, títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kí ikú omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé, ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti oni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala be ni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wa awon ti o ba jade ese ikerin be li Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni 75 odun ni igba ti o jade ni Harani yi so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe si si bo More awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari wi pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni wi pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi a ti n ka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedeki oba Sodomo si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedeki fun re ni oba Salemu e je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale Lot si joko li enobode Sodomu bi Lot si ti ri won o dide lati pade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomorrah run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Lot ati ara ile re o je ki Lot ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya Lot yi pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Lot wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Lot ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Lot ikini o je on ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni apijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere o ti ijo man se loni we pe a man je onje fun iran ti ara Jesu Christi ti abo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomorrah won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yoro sori Sodomu on Gomorrah sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salaye mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wi pe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wi pe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni a ti nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israel ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile Israel kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti wo pe olorun o pe awon Israel won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogo Johanu orike dogo ni Jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko tire Johanu orike dogo ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kinsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won eyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o kobe ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni ari ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin yi se ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokan de logun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won o mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pini a ma so fun wipe aife ni pini ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu Olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokanlelogun Matthew ori kefa ese ikokanlelogun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora yi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji dinlogun Galatia ori keji ese ikeji dinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
si awon kan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji din logoji eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu apo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loruko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti n so wi pe to n jewo jesu loluwa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele o ni iru eni be o je bi aja o si n so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu ori kerin ese ikerin eyin panṣaga okunrin ati panṣaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese kedogo e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kofe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni a tin wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihin ni a ti ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi n tenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wepe eran ti aya loti ikeji ni wepe obirin yi o je eni ti o ni anfani anfani igbala anfani wepe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wepe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko oruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo ti ti oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti te mo wa lechi we pe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori
bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti oto e je ki atun ti aya lochi we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun wa pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronu pada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke aye raye ti o wa eyi ni jesu fun re olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kankan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o n ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kankan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a n gbo ipe nisinsin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wipe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wepe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi